0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras, XFM Cebu, Philippines Center Time, mga katropa, alas 4:30 na sa Kabuntagon. Kiniatog oras, mga katropa, dali sub kanyo sa ato sub premium D3 coffee, mga katropa. Kiniatog premium D3 coffee mix. Humot mga kaigalan. So, kung subayan ninyo, inyo yun nga kinipog masinati. Humot mga katropa, unya plus, kuhaan siya, vitamin D3, no? Naka-vitamin D3 na mo. Naka-kape na mo mga kaigalan. Unya, good for, ato usap ng mga kaigsunan, kinsa mga diabetic di ha. Kita mga Pinoy, mga kahigalaan, ha? Rap-rap, kung di man gani ta, high blood ron, kuhaan po ta, diabetic, no? Oo. Oh. Kita diabetic, mga kahigalaan, problema tas mental health. Mga nga, likaye mga kahigalaan, ang ato sab ka mga, hindi nagkaliyaw sab nga sakit mga katropa, kay kining atong premium D3 coffee mix, no? And then siya ay antioxidants property, mga kahigalaan, tungod sa mangosteen, dapat din siya ay, kon mga katropa, kinipog vitamin D3, pampa lagsig, pampa abtik, mga kahigalaan ko, no? Oga, gawas mo na mga katropa ang nakapatamisa ni Steve Oil kaning glycosides mga kigilan. Makaregulate sa itong blood sugar. Oga, uban pa mga katropa. So, unsa pa yung kipabot, ha? Basta kape mga kigilan, premium D3 coffee mix. Kaya naman, CS Wealth Incorporated.
3: Yes, to help!
0: Exciting Filipinas!
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
5: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
6: Natakpa na ang babae nga suspect sa pagpanglugag patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
7: Exciting morning.
8: Katropa,
9: Klaro na kay, klaro na kay play over.
0: Exciting Pilipinas! Ang proklama nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
2: Lex Non Arrigue Estabulanda. Ang walao dili ang ipasibadan, bisan sa labing magagamahanan.
0: Exciting Filipinas morning!
3: Exciting!

Ayan, umina daw, higala, kumusta? Happy Sunday! Kumusta menyong adlaw ng Domingo karon mga kahigalaan? Good morning, good morning, good morning! Sabay nga buntag mga katropa! Sa ito mga suki nakikisak si Fam Cebu 88.3! Exciting! Adlaw ito ng mga kahigalaan.

galit Sunday kay adlaw sa ging Domingo, mga katropa, ha? So, pizza tres na ta. Mayo tres, mga kahigalaan, ha? May Gusmila, 20 size, mga kahigalaan. So, kumusta ang atong mga katropa? Ning slippery when wet, basa-basa, bugnaw nga kamuntagon, mga kahigalaan. O niya, kuhan pa ganyan tao, no? Nabagya, uwan-uwan magod, kadrapa-grap-rap, ha? So, kamusta man, ha? Ating bits na bag, hapon. Ay, mo pa yung pagswildo, pizza 30, pero na ay, ato mga kadrapa, medyo, kuhan naman po. Medyo, iting bits na po, mga kahigalaan. Ay, pitay, mga kahigalaan. So, sa ato mga kahigalaan, nagpaminaw, naglanto na ito si Bia, sa di pa sa mga uluhang balita, sa panimbaya, diya, kaninyo, mga kahigalaan. So, good morning. Ay, buntag sa mga nagpaminaw na ito karon. Una sa radio, by XFM Cebu 88.3. Sa dial sa inyong tagsa-tagsa ka mga FM van. So, kapos naman ito mga tigbalay karon, mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lola, glola, mga chiki, things na ito. Good morning. Exciting Sunday morning. Nakapainit naman mo diha. Ay, kanyo karon na tugnaw, mga kigilan. Oh, tugnaw. So, tugnaw kay kuhan man, uwan-uwan man. Baos pong uwan, mga katropa po. No? Magpanong na ito diri, dangog ang kadalanan. Ito po yung mga low-lying areas. Medyo sanap-sanap paging tubig in town, mga kahigalaan. So, sa itong mga kahigalaan, mga katropa, suki na kayo sa XFM Cebu. Sabay nga pagpamainin din nyo diyan. Nakakampi na mo. Huwag wayubay itong mga kampi diri sa XFM Cebu. Yes, so hot, mga kahigalaan. Pili lang mo sa mga kape drink. Kaya itong kape healthy, mga katropa. Yes, to help. Okay, sa itong mga nanay, tatay, ating kuya po, mga lolo, lola, chiki things. Ganaan ka rin sila kabalayan. Boarding houses, mga payag, stall sa kamerkaduhan. Manikon nyo hangtod na alasay sa kabuntagon, mga higala, ha? Okay, ngayon man, sa ito po ng mga, ito pong itimbaya, atong mga sayo ka nagtikaw-tikaw ron, atong mga tenderong-tendera, mga stalls sa kamerkaduhan, mga kumusta man na ito dihang mga tendero na ito dihang kinipong isda, tendero na ito dihang mga kahigalaan po o kining bugas, ha? Mga tendero na ito dihang prutas, mga nasa, kuan po, no? Kanibang dry goods section, wet section, ya. So, kumusta man mo dihang, nakapainit na mo? Pamahaw na ba mong sayo, mga kahigalaan? Okay, bugnaw man ang atong palibot yun, no? Hindi ka nung mapanhutan ta mga katropa po doon sa bugnaw nga panahon na mga kahigalaan po, no? So, sa itong mga tinderong tindera, station, mag-uban-uban tahang to talasay sa kabuntagon sa kapon sa pag-uban-uban sa tulman natin yung tulman. Yes, so pong mga vendors karon na mga Armina topod nga mga suki nga mga drivers, oy ato mga e-bike drivers, ha, ayo kay ni biyahe sige nagtikaw-tikaw, naglanok-lanok kay mga bluetooth speaker, naka-tune in at sa XFM Cebu 88.3. Good morning, may nga buntag, may buntag, may buntag. May nga buntag sa ito mga e-bike drivers. Wala, pag-usgira na inyong mga pag-tune in sa mga tagsa-tagsa ng mga bluetooth speaker. Pag-uban-uban na hangtod alasay sa kabuntagon diha, mga kining e-bike drivers na ito. O niya, sa ito po, yung mga kinipog nagpaminaw via XFM mobile application sa atong live audio streaming. Atong mga gigs na itong wapak-download sa XFM Philippines mobile apps. Download na mo, Google Play Store lang, no? Adol mo sa Google Play Store kanyang mga cellphones, Android phones, or adol mo sa Apple Store kanyang mga cellphones, Sky, kinipong iPhones. Yeah, search, pakitaan nyo itong apps, XFM mobile application. Anytime, anywhere, mga kahigalaan, as long as doon ay signal, mga katropa mo na, yan ang mabati ang XFM, Philippines. Exciting! Good morning! Yeah!
Okay, sato sab nga mga naglantaw karon, no? Nagtikaw-tikaw mga kaigalan sa iyo kay nagkinipog paminaw mga kaigsunan sa Baya XFM Cebu sa ato sab nga Facebook page. Be sure nga naka-like, follow mo sa ato sab nga page mga katropa. Kaya itong page, pangita lang nyo sa kinipong ato sab nga Facebook mga kaigsunan. Manada, kada bang pangitaan nyo. Ang atong logo, mga katropa, kining XFM, niya color puti, mga kahigalaan. So, sa ato sa mga katropa diyan, doon ay Facebook, be sure, nakalike, nakafollow mo sa XFM, updated mo sa mga balita, mga higalaan.

0: Santos, sa mga viewers. Uy, sa mga nag-tikaw-tikaw na toron, kinsa gusto magpa-greet mga higala via Facebook. So, comment na mga higalan. Comment na. Like, follow, share mga higalan. Leave a comment mga katropa. Release ito, ha? Kali, ha? Ibang, why dua? Why ito nang indoors ka dua mga balita, takaroon, komentaryo mga kaigalaan pag toki sa mga card events pagitabos Pilipinas sa itong minahal nga nasod mga kaigalaan nga kitupsan in taos mga buaya bagangan. So, ito mga kaigalaan sa iyo kayo na itong mga nagtikaw-tikaw. Atong itimbaya mga kaigalan, si Sir Jose Gerlito Mar. Sir, good morning!
1: Good morning!
0: Exciting morning ni mo din siya. Sir Jose Gerlito Mar.
1: Exciting!
0: Ato niya, good morning katumang Eric. Mugreet ko sa poblasyon na Bangga Bohol. So ato i-greet na yung mga katropa po. Ilang nagpaminaw diri sa Dakbayan, sa Mandawi, Dakbayan, Sugbo, Lapu-Lapu, Talisay, probinsya sa Sugbo. Ito pong itimbaya, ito mga silingang probinsya, probinsya sa Bohol, mga Sano, Sana.
1: Exciting!
0: Eric, sinas mo na itong ni Katropag, Jerry Kimson, Auxilio, Maing Buntag, Maing Buntag, Maing Buntag. Good, Jack. Good morning yung tanan niya, taga Bohol po, no? O, sa mga taga Bohol, kasi kati ko nung tabi. O, kung sama mo sa Anlong Gringo, sa iba mo matikaw-tikaw, i-comment ko na rin yung mga komento niya.
1: Exciting!
0: Asahin sa probinsya sa Bohol, ang mga suki po nato sa Negros Island Region. Good morning!
1: Good morning!
0: O, ingon man, sa ito po nga kining probinsya sa Leyte, mga kaigalan. Mabutas Leyte po. Bye-bye po taga mga listeners, Leyte area. Good morning ninyo.
1: Good morning!
0: Northern Mindanao, may nga buntag.
1: Good morning!
0: O, sa talang mabuti ito mag-CBA, kay Timokalibutan man yan to, mga katropa. Tungod sa itong kinipong Facebook Live o sa itong YouTube channel, mga kaigsunan po, no?
2: Exciting! Pilipinas! Good morning!
0: O, sa mga komento na, ipadangat na na. Kanya, ani, si Sir Jose Gerlito Mar, matod pa. Good morning, katulang Eric. Mugreet ko sa poblasyon na Bangga Bohol o sa barangay Tanod. Salamat! Good morning, sa talaga barangay Tanod na to, Tanan, no? Mga Tanod ni Tauro, nag-tikaw-tikaw ba? So, ato mga tanod, no coffee, no duty nila. Onya, oy, at kong amigong ambungan, kwartahan mga kaigalaan po. By Roy Barakia. Basta vlogger by dato naman kuno ginan. Adunahan, matod mga good morning by this. Sorry, ambungan. Good morning ni mo diha by. O niya, si Sir Jeffrey Gallo, matod pa mga kaigalaan po, no? Sir Jeffrey, balik-balikan sa nato ni mga kaigalaan po, no? Si Sir Jeffrey Gallo, matod pa, good morning, katod mga Eric. Shout out, mga Apo Kicks, mga naminaw, mga kaigalaan ko, no? Apo Kicks, mga katropa po, no? Yeah, ano eh, mga kaigalaan po, da? Good morning, katropang Eric. Shout out sa mga Apo Kicks nga na minaw ning orasa sa Baybay City Leyte, mga kahigalaan po, no? So ato ning hatagan po og pagtagad mga katropa po, da? Nya na minaw ning orasa Baybay City Leyte og sa mga Grab riders sa Talamban. Hey, good morning, taga Talamban diha, ha? So may nga buntag may pagpaminaw po ninyo po, no? Sa si Sir Kwan po, no? Orly Elia Lopez, good morning ni mo dia, Sir kinipong Orly po, no? Maing pagpaminaw, maing paggawa, ining lantaw po ni mo dia. Oni matod pa niya, good morning katulang Eric, this is my Inayawan, Cebu City.
1: Good morning.
0: Oni kere baga si Bayroy Barakia, good morning by this Ambungan, musta bay, happy Sunday. Magsikat-sikat kami kay Kwan Musan mi. Nawa no? Napaong ta? On air ta. Sige. On air ta. Hey, kay nahibong ko dire. Sa to sub nga YouTube, sign in to confirm you're not a robot. So, nawa ta. Mga kaigalaan po. Dahil niya. Yala nga sa... Lain po si Sir Lester Bilandres Amatong. Matod pa niya. Good morning, Katrupang Erika. Always watching you, Dirish, sa may La Aldea, Pueblo del Mar, Babagdos, Lapu-Lapu City. Marag di balik na. Talahan na to, ha? Balik ko na ako, Katrupang Rapra. Marag di balik na, balik na. Talahan na to. Eh. Kay, marag nawata ka ganyan. Wapagi day, ha? Wapagi mga kaigsunan po. No? Nawata sa YouTube o sa Facebook. Mata, no? Sige lang, mga kaigalaan po. Da? So, pwede mo itong mabati sa radyo, mga kaigsunan po. No? Tanda sa radyo magtikaw-tikaw. Ha? O niya, sa dugang pa yung mga mensahe, murag din na ako mascroll, mga kaigalaan, kay Waiting for Live Video Signal. So, anyway, mga katropa. So, standby sa mga uluhaga balita, issues nga tagaga, pagtagad karong buntaga, mga kahigalaan. Arita sa ato, sab nga kinipog mga uluhaga balita, mga katropa po. Mata diri po sa magunata sa ato sa mga kahigalaan po. Nag top story of the day, mga kahigalaan po, no? So, standby na. Kaya ito nga tagag pagtagad po. Mga uluhaga balita issues nga may labot itong Haring Lungsod ning adlaw ga Domingo, mga kaigsunan po. No? Pizza 3 ning buwan Mayo tuig 2026, mga kaigsunan. Okay, sa ato sab ng mga uluhaga balita, mga katropa. Arita maguna sa balitang nasudnon, mga kahigalaan po. No? Kay, marag di ba sa kaka-play dong, no? Pagka-play ron, ha? Sige lang, mga kaigalan po. Kay Matod pa, no? Uy, Matod pa si... Kuhan po, ha? Si Kongresista Leandro Liviste. Oh, ninawagan ni mga kaigalan po nga tang-tangon sa pwesto si Secretary Rap Recto, mga kaigalan. Tungod sa kapakyas ni ini sa pag kinipong pangintagpagi para po nga mawa ning value added tax combat, mga katropa. Exciting Pilipinas! Good morning! Gani, matod pa ni Liviste, no? Anapod sa inadungog mga yangungo. Nga mas balipay silang kon ba ni? Wala ko nagdili ubsan ang baat, mga kahigalan. As tangtangon sa posisyon si Recto, mga kahigalan. Ang atong sekretary, mga katropa po, mag-isgot ang pagduma sa bahandis nasod, mga katropa. Gustan ba na kaya ito ng hatagang pagtagat? Ang ibang one on his position si Recto, mga katropa. Okay, samtang sa pikas bahin, mga kaigalaan. Ilan, atuloy ipakita niyo niya, mga katropa po, ang grabbing epekto sa kundi, no? Hinibang pag-ulbos sa Mayon Volcano, mga katropa. Grabbing ashfall dito in town sa kaning Alvay area, ha? Grabe kabaga, mga kaigsunan. Di lang, atuloy ipakita niyo, mga kaigalaan. Balik sa doon Facebook Live, ha? Sa mga netizens, no? Atuling hulagway for the six mga nagpaminaw, mga katropa. Grabe ka rin to, mga sakyanan ditong nagdagan, kinhanglan in town, pasiritan o tubig sa atong kabumbiruhan, mga higala. Tungon usap sa kabaga in town sa kining ashfall, no? Inibang abo nga gibuga sa bulkang Mayon, nga ni tabon in town sa mga sakyanan, mga kabalayan, propiedad, mga katropa. Kuya in town, let's pray for kuna to, mga kaigsunan in town sa Alvay, mga katropa, kay di lalim in town, ha? Ang ilang gidangatan in town dito sa kinibang pagbuto sa bulkang Mayon in town, mga kaigalan, pagbuga o kining ash, mga kaigalaan o abon. Grabiha dito is ano yung nakalisod, mga kaigsunan, ha? Kaya daghan dito mga propiedad in town dito ang napigtahan karong mga orasa. So let's pray in town, ngawain tayo mga makabsag kinabuhi o ang ato mga kaigsunan in town, ma kuhan ba? Ibang kung galing mubuto gyud mga katropa ha. Kuan in town, safe in town, maluwas in town mga higala kay zero visibility. Dito na usab dool sa Bulkang Mayon mga kahigalaan tungod sa matod pa ash dome. Parabag lava dome. Collapse mga kahigalaan. Grabe yes, mga sakyan na ni, dito. Iulagway lang ito mga kahigalaan. Porting ito mga panganon. Tungod sa akining aso mga kahigalaan o kanabag abo. Niya mga sakyan na dito. Nabalik na ta. Sige lang mga kahigalaan po. Standby lang. Tanawan nyo sa Facebook Live ron mga kaigsunan po. Da? Ay, ako'y naluoy sa atong mga kaigsunan in town dito sa Albay mga kahigalaan. Grabe ito dito no? Yeah, matag buton lang gini sa Bulkang Mayon, mga katropa. Lagi taon ni set up nila dito. Ngayon taon ni kuhan in taon lang, sitwasyon in taon mga kaigsuna. Oh. Nain taon to'y nagmotorsiklo. Surrender in taon lagi siya. Di kayo magkaya. Naunsa naman in taon. Di kayo in taon madakay. Aside nga ang imo diyang bisag mag-helmet pa ka. Timang bagaan in taon sa aso. Mura mag-uwan o kaso in taon. Gawan o abo mga kaigalan. So, di makita ni mo ang daan. Kuyo ka madisgrasya mga katropa. Nya, delikado po. Kuhan ka niya. Lahos ka dito sa... Sa kasa ka malahos. Kaya mo yung taong helmet. Kuhan na, matabunan. Mas abo yung taon. Nya, may tag na kay wiper mga kailan. Sama sakyanan. Kung di mo sakyanan kayo, na problema. Kay tungod sa kabaga sa abog na. Di na madag wiper yung taon mga kailan. Tumuban, kinalang pasiritan og tubig sa... mga kabumbiruhan o mga nagpakabanang residente in town, mga katropa, suspaita. Napay, kuhan in town, no? Kanang nature's made nga kalamidad. Napag ay man-made nga kalamidad in town. Unsan man in town ni Gino? Kapit naging mabalik, sigurong Gino, ani? So, standby, mga katropa. Oh, nakabalik dong? Nakabalik na? Mapakita na niyo kani ko nung ini mga videos dong sa Albay. Kanibang kuan in town, luoy in town kaya tong mga kaigsunan dito mga katropa po da. Kita in town sa kuan in town no, Albay area mga kaning kuan lang una dong. Kanibang nagpa-grabe ka Albay Provincial Information Office. Piha din no pag buto mga kaigalan sa mga napay kuan dia. Kay buntag man or kanabang hayag man. So

0: Plastic Density Carden, PDC. Ikan sa bulkang mayon, mga kahigalaan. Ang kuan ko nun, may ali. Mga kahigalaan po sila, mga kawanangan po dito. Ang pingin taon sa itong kuan taon nito. Nabaron sa Albaya. Or katong mga dun ay pariente dito. Ako, doon ako yung tiya po dito, mga kailan po. O, kanin, marag, grabe yan, no? Tanawa. Tanawa nyo sa Facebook Live. Ganabalik naman ito, mga katropa. Grabe yan, oy. Nakuha sa iyang kanabang, kwan ba niya ba? Anang diametro ba? O, tanawa ninyo, mga kailan po, no? O, marag, nakuha. O, tanawa, mga kailan, no? Dali kayo ni Daku ang diametro sa kinipong ashfall, mga kahigalan. Di na nimo makita ang bulkang mayon. O niya, ang iyang mga patag nga areas nga pila ka ni ka kilometer, mga kahigalaan, ha? O, natabunan na sa iyang ash, mga kahigalan. Mura ba pong salida ka naman kaya Jurassic kapag butos bulkan. Doon na ni Kwan. Motovlog ni. Grabe ha. Iyan, gipakita on sa kagrabi, mga kahigalan, ang pagbuga na yung taon sa kining aso. Saan pa manin mo, anak, mga kahigalan po yung taon, no? Ang pangano din taon, mga katropa. Halos din na makita. Zero visibility, kinig. Masood na kaning diametro sa kiniin taong itom nga aso. Itom nga... Yan na bang nag-aliyok nga kining ashfall, kumbaga mga higala, ha? Hello, ito, naarbay kalabaw. Yeah, ang uban ito, no? Ilang, uban, nagdagan ito, mga higala. Ang uban, mga katropa, kuhan na lang ito.
1: Pagas.
0: Gibidyuhan sa nila. Ang uban, mga katropa, mga sakyanan, dito na lang yun. Ni ngita ito, shelter ito, mga katropa, kay tao pa may intawan ni mo na mga kaigsunan po, no? Sag na siguro ka sa balay, sag close pag imong balay niya, zero visibility. Iwa ka, di ka kapaninda ni. Or di ka kapalit na, tag, kuhan lang tao, no? Napay, kuhan lang tao ron, kasamtangan, tag yato bang mga kigalan nga man-made calamity tao, no? Tungod ba ning gubat ito? Man-made calamity, Trump man yung sinitanyaw. Himuan ni mga katropa, ha? Yakan ni mo ni nature's made ga calamity. Ag kinaiyahan yung naghimo, mga kahigalan. Kaya kitang tao, dimtak, himog vulkan. Basta ang pahita yung taon, kung balay ma... Kung ano, sige, kusog yung dagan yung taon sa ashfall, no? Ay pag... Sige yung taon, no? Sood ka da sa diametro, mga kahigalan. Alay, kaya yung taon. Muna yung katong mga nasood yung taon sa diametro ila, ha? Yahi nila, mga kigilan. Zero visibility. Kato ko nung lain na video daw. Kato mga motor, siguro to. Di makita nila ilang kuhan. Eh, di nila makita ilang kanabang agianan. Ingo sila, kuhan ta, abort, abort. Di makaya, di makaya. Purti yung grabiha in town sa kining ashfall. Kumbaga, mga katropa, mga kigilan. Grabe gid in town kayo ang kuhan in town. Kanabang mga abo, no? Nagibuga sa bulkang mayon in town, mga katropa. Maroon, kuan, kanibang mayo. Tanawa ninyo, mga kaila. Sakyan na, no?
2: Dito sa Ginabatan. Ganto, padilim dito.
0: Mga sakyan na, wala lagi padagan. Niya, kung naka sa kuan, no? Ashpol, mga katropa. Abo niya, oh.
2: Nag-zero visibility dito, mga kalods.
0: Zero visibility yun, matod pa. Ang isura ng sitwasyon, mga kaigalaan po, no? Kuan sila, ni-take shelter. So, pag-take shelter nga, tanan man, mga katropa po, no? Naa sila sa gasoline station. Pero open space man ang gasoline station. Sabi na, ang uba, no? Naskarsada, o. Nag-hazard lang. Nanyay mo, biyahe po niya. Kuan eh. Tumbulan ni sila, si Bako, zero visibility. So, line ko na nga video ng rap. Kuan yung mga kaigalaan, ha? Kana bang mga sakyan na nito, ano sila mo pa da yun? Kay, naman lang, pagbiyahe in town, diag mga, dala, talawa rin nyo. Grabiha di, no? Aning ashfall, mga kaigalaan po, no? Talawa rin nyo, sus, mura gauwan o abog, mga higala. So, awa ang buhok in town, aning, usaka nitizen, nga nakabideo pa, mga kaigalaan po, da? Grabe yan. Mura yung tawag. Namuti yan. Namuhog na nagmurag uba na yung buhok, mga kailan. Bis itom dato. Wa man na putli silang kuryente, wa man na kon

0: Panay naman kuryente mga kaigilan po dito. Pero ang concern nila, Moni, oh, sa sporting abuga mga kaigilan, 14 taong buga sa mayo, bulkang mayon taon og kining ash o abo. Saan naman na, mga kaigilan? Ikaw, saan pa mapaglihok yung taon ni mo, ana? Saan pa man yung taon mo pagtrabaho? Pag kinibang pangumprad tos merkado? Hindi naman ni maklaro yung taon, pwede naman yung abuga. Oo niya, magsigi ka gawas-gawas ito sa matagawa kay face mask. Ay mong baga, masaminto na, mga kaigilan. Kaita, no? Let's pray for kwan yung taon, no? Ato mga kaigsunan sa Albaya, ay di po nilalim ning kwan po, ginangata nila dito. Kung kita diri sa Sugbo, mga kailan, na problema ta sa pollution, sila na problema in town dito sa pagbutos bulkag mayon, mga kaigilan. Exciting! So, standby kay dalikyata na ito ni. Ito ni hatagag pagtagad mga katropa. Eh, kining Pilipinas mga kaigsunan. Kung dili mangadita bahaon, bagyohon mga kaigsunan, linugon mga katropa, inisat, pagbutos, daghang bulkan. Naman ko, dool man kung sa Equator, katropa, mga rap-rap. Naman ko nung dool sa Pacific Ring of Fire, mga kaigsunan. Ay, kuan na gini, expected na gyan. Kuan ta diri mga kaigsunan, baha, bagyo, kanang linog, o kani, pagbutos mga bulkan. Ato lang yung taon na niyong kwanta. Maginampingon lang yung taon ta. Ano, although diri sa Sugbo, aman tayo bulkan diri mga kaigalan. Ang dool na ito diri, marag diri sa may Canlaon area. Ni Gross mga katropa po. Da? Pero kwan nga punta? Kana bang mapigtaan nga punta ka mubuto dito? Ano nang usan is makahatag o problema ang taon sa Pilipinas. Kani mga katropa, kumsag ni, ubay-ubay sa gimapigtahan ni mga kaigalan. Imposible dili ayudahan sa nasud nung kagamhanan. Imposible ang lokal nga kagamhanan di nimo pagawas og pondo para sa paghatag intawag ayuda sa mga affected families, no? Namgid ni mga either mamatiyag mga hayop. Ay, nga na ni, kalit-kalit kapag butos bulkan, nahon lagi na mong hayop in town, mga kaigal. So, ang, kung gano'n ni, usual nga response sa itong mga kaigsunan, maniguro yun. Palayo yun, aning, kung po din town, mga kaigal, marabag ash fountain, mga kahigalaan. Purting tasa, grabe na, purting yung kuhan ng mga kaigal, pila na ka-thousands of feet, no? Above mga kaigalaan, no? Iha por tema sa guning dakuan ning bulkang mayon mga kaigsunan po. Sila ato na nga balik-balikan mga kahigalaan sometimes sa pika sa bahin. Arita diri sa ato sa mga lokalidad mga katropa ha? Kay Panagyo, no? Kagahapon, send off naman, kapin gismil ka mga security forces. Og logistic units mga kaigalan para sa ASEAN Summit 2026 sa gipakatap na mga kahigalaan ha. Og samtang selain usab nga balita mga katropa diri sa kini pong atog lokalidad mga kaigalaan po no? Ay, matod pa, kanya na, BC Mayor Tomas Susmenya. Nahiubos yun mga kailan, or mahiubos yun ang BC Mayor kung kuha ni mga kailan po, da? Ang iyang mga Covenants Consejo i-reroute ang BRT gikan sa original nga ruta mga kailan. Gikan sa Bulacaw, Pahingunosab sa Talambay. Why rerouting? Pasabot. Gikan nga po sa, kuan, no? Gikan sa Bulacaw. Tadlas, there is my N. Bacalso. There is my South Bus. Tadlas, there is my kinipong, kuan, mga katropa. Usmeña Boulevard, no? There is my Usmeña Boulevard. Na abia to'y atubangan sa Cebu Provincial Capital. Na to'y, kuan po diha, kanabang terminal, mga kahigalan nga. Depende, gini, no? Ipatangtang man to ni former Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Wow! Oh, yeah. samanto mas ibalik yun daw. Ipadayon yun daw. Mo na nga kuan ni tanaw na to ni mga kigilan. Mari pag iskaryo mga kigilan. Diri sa iskaryo mas ayon lang gani. Sakto na ng BRT mas oy. Ora ko ni drink kuan no imo pa nang ipugos ang iskaryo street 4 lane ya kuag 2 lanes dedicated lane for BRT. Saan naman lang namas? Kikag-agi sa karon gani mga kigilan during rush hour. Kuhan magiging na diyan, no? Moderate to heavy magiging traffic sa Iskaryo. How much more butang ang BRT mas? Tumas ka. Alihon, samot mga kigilan. Balik-balikan na nato mga katropas because bahin. So, ato po ning dalikyatan niya mga kaigalaan po, no? Ang kinipog laig balita dili sa lokalidad. Uy, ang kuhan po nato mga katropa, ang kuhan na rin, no? Kana bang korte? Oh, ang korte, uy, ni-deny man sa kinipong tinguha sa mga nagkadiyang kahugpungan po sa mga carbon na vendors. Nga kuan niya kana bang ihunong ning development niya mga kaigalan oh kana bang tawag ani mga kaigalag i-review na dihang joint venture agreement og kuanon sa kana bang ihunong while kana mag kuan pa kanang mag-review so wa gi-deny sa korte mga kaigalan regional trial court branch 16 mga katropa no ang kini pong kani issue 1 of temporary restraining order TRO writ of preliminary injunction isang-at ni mga kaigalan sa Karbuhanong Aliansan masa ni problema diha sa carbon public market kay ang mga nagkriyang kahugpungan po sa mga vendors sige sila gusto mga katropa po kay nagpasabot na mga kaigalan na posibleng mawa na ang kabaratos mga paliton sa carbon public market. Mura na siyang mall type, mga kaigalan. So ang kuan ha, kanabang regular nga presyo, pwede pa niyong mahangyo. Pwede pa ka maghingon, puning gamay. Makahangyo pa dati, makabargain pa ta ba? Kanabang, kuan, barato na, makahangyo pa yung so, kung mall type no niya ni mga kaigalaan po, tapos sa pagduma sa kinipog Cebu to work, kanhi mega wide mga kaigalan, marag din na kaghangyo kay sa mall bito, maghangyo din ka. So, fix naman ang precious mall mga kaigalan. Ato ko no sa, kuhan ko no, mall ko no. O diba, ang mga matagitinda, doon na price. O, inyo sa amin na nimo, mga kaigalan po, luging tindira, kumuhangyo pa ka. Ay, man, there is carbon kay, kinikitawag lag people's market. Pwede na kita, samot nag ka ng padong na mo alas size. Ang mga stall, mga kaigalan, na sila ay, kuha na na ha, kanabang closing price, mga katropa nga barato naging kayo. Halos katunga or katunga na yung presyo mga kaigalan in town. O saan ba yun na, kaya ito nang hatagag, kinipog pagtagad mga kahigalaan po. Da, sometimes, pika sa bahin po mga katropa. Alita kay nato'y pamahayag si kon po mga kahigalaan po. Da? Kining ato sa mga kahigalaan nga kon ito nga. Sa mantong lapitan ako na sen. Ha? Kining si ato nga kining DND Secretary mga kaigalaan no Department of National Defense Secretary Gilbert Eudoro Jr. mga kaigalaan nga matod pa niya bisag kanus dili makig negosasyon makig peace talk ang gobyerno ngadto sa kanhi rebelde karon teroristang grupo nga New People's Army kon NPA mga kahigalaan. Makakuan ka nito, makaplay ka ni. Courtesy lang sa ABS-CBN kay sila may nagkuan ni. Ato ipadungog si kinipong DND Secretary Gilberto Kibo Chudoro.
1: The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace. So why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple. And it's terrorism. Plain and simple. So to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Hindi ko matatanggap yun.
0: So, Moto, mga kaigilan, ito nabati si DND Secretary Gilberto Gibo Teodoro, mga kaigilan. Exciting! Di magigpistok. Sige mo pangambos dyan. Sige mo diag kinibang pang-recruit ang mga estudyante sa Montas, UP. Mapatay in town dito, ino nyo, nag-immersion. Kaya mga kaigsunan po na, atong taga-gapag-taga na. Oga, sometimes pigas bahay, no? Ang kwande, pag-asa mga kaigalan. Swelan po ni natog check on yung pag-asa. May kining Easter list, mga kaigalan. Mo ni nagdadadig uwan ro na to. Kay, regular days, ito mga milabang simana, stang uwan na ganyan taon. I mean, initag yun. Portigin taong inita, mga kaigalan. Makalutog, itlog. Pero karon baos po ng uwan. Katropang pang-rap-rap, mga katropa. Porte pong uwan na, sige pong uwan. Uwan, mga kaigalan. Hold on, nalipay rong mga mag-uumain taon kaya at least na bisbisan. Kuha na rin taon, ha? Medyo kanang din na kayo uga in taong yuta. Huwag din na sila mahasol in taong bu-bu 3 times a day, mga kahigalan. So, standby na. Og, sometimes, yun ay pong pika sa bahin, mga kahigalaan. Standby po kay sa gawas na nasun, ha? Ang kwan po ni mga katropa po, ha? Ato ni nga balik-balikan po ang kinipong update sa gawas na nasun kay kumustahan na to. Mga katropa po, ha? Kay kwan naman ni, kana bang, ha? So ato ni nga balik-balikan po mga katropa po, no? Kay ang kuhan po na to, ha? Kinibang Sinto, si Tinta, ka mga OFWs gikan sa Kuwait, ha? So nakauli na sa Pilipinas, mga kahigalaan, o kaning US President Trump, no? So di kontento sa Iran proposal, mga kahigalan. Tension sa allies, mas nilala ni intawon, mga katropa. Balik-balikan na to, ni. Ay tungod ni Trump, no? Mga katropa og ni Netanyahu. Problema sa dan, nagka-crisis sa tag-ahat, no? Og pinakalit, mga kaigalan, kay pati mahalan na presyo sa palaliton, sa mutas produktong petrolyo. Ay sila kay ilang giharburdaan ang kinipong oil sa Venezuela. Resulta, mga kaigalan, hiyahay sila. Kita, 14 taon ang tong pug-uka. 14 taong daghang mga nagrali. Daghan, mga kaigalaan, ang uban, surrender yun makadali. Ating mahalain taon sa kining precious produktong petrolyo. So standby sa itong mga hisgutanan balita, mga kailan. Uy, sa Pognats Kusog Day, ha? Kuhan day, no? Daog day si kinipong kuhan, ha? Naoya, the monster in Norway. By a unanimous decision, batok ni Hunto nakatani, mga kaigalaan po, no? Og, ini bang kalang giduka lang scroper nagtanong katug in town siya, mga kaigalan. Ay chess match ni nakapait basta ini bang mga wapay pilde, mga kaigalan, og kanang puro maayo kay kalang kanang pinaabutay. Kana bang chess match lagi sa masayop lang, mga kaigalan, in town, no? Sang giduka into scroper nagatugid siya. Oya, ang paboritong Lakers, mga kaigalaan po, da? Soon na ni sa second round, mga katropa, kay kuha naman. Kana bag, bante naman sila. Bag 4-2. Batok sa Houston Rockets, sa mga kahigalaan. Sabing Uncle Lebron, no? Lolobron ka? Sabi mo, kuhaan ka po, na? Kusgan ka po ngayon. Murag di 41 anyos, mga kaigalaan po, no? Lang ato nang balik-balikan, standby, mga kaigalaan, sa ato sa mga pagbalik asa gapalutson kini ato mga importante kayo nga pahinumdom sa Pikas lawak mga kailan. Oras sa XFM Cebu, Pilipinas. Sana tayo mga katropa. Alas 5.30 na sa Kabuntagon mga kahigalaan.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extel by Trended Chris Anyers, taga Mako din. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tun sale, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damo ko sa Sundown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
8: Ma, bakasan naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, Bong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede, Dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Na para magdungan mo, magpatuli.
8: Bisa pati si papa.
9: Bisa pag yun yung taon.
8: Dagawa, papa. Eh.
9: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
10: Exciting!
4: Vision Max, daghan ang natumangan.
11: Permi good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Adala ko sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble. Ang kalipay.
15: Matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
15: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Eh. Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
18: Sultan Plus. Herbal soap.
19: Ito si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
18: Sultan Plus Herbal Soap.
16: Manamigin.
18: Sultan Plus Herbal Soap.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
22: Abli na.
23: Abli na.
24: Yes.
25: Abli
20: na ang Yes to Health Clinic din sa Cebu.

0: sa Patera Bilid.
1: Bilid sa Barangay Hall.
0: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu Police Center time, alas 5:19 na sa kabuntagon.
5: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Exciting Filipinas! Good morning!
7: Exciting!
4: Okay, karon balik tas sa pagwanubas ng tulmanon, inyong tulmanon. At sa itimbaya, mga kilan, kayo mga nawa man dito sa YouTube good, no? Kanya dito, mga kagilan po, da? Mga... Earl, mag nabalik na ta. Katrapag rap-rap, no? Nabalik na dito, ha? Good morning, may pagpaminaw, paglantaw. Sir Rudy Ibanez, good morning, exciting Pilipinas. Rudy is watching from Buaya, Lapu-Lapu. Nari ka niya sa Land of Crocodiles, sir. Parang ngay Buaya, dahil sa Lapu-Lapu. Anong kitawag mo nag-Buaya, da, sir? Anong yung Buaya, da, sir? Yeah, at sa panimbaya po sa dugan na itong mga kinipong suki kay sa XFM Cebu 80.3, mga kahigalaan po, da? Atong itimbaya po, kagay na mga kahigalaan po. Sir Lester Bilandres Amatong, sa Lapu-Lapu po ni, Babag Lapu-Lapu, mga kahigalaan, naglantaw niyo siya. Magnawa po, no? Zinette Rivera Barry, good morning, katropang Eric mo, greet ko karon, mag-happy piyesta sa talagang mga taga-Dao, Tagbilaran, Buhol. Ay, mayong paglantaw ninyo niya, mag happy piyesta, no? Sa Dao, Tagbilaran, City, Buhol, mga kahigalan po. Dawa sa tag-reports para kwanta. Ditso-ditso ta mga kahigalan po sa itong mga issues. Gunta lang may labot sa mga itong haring lungsod mga katropa, ha? Asang i-check ang mga reports sa mga kaubanan kay para kwanta. Natay igong oras po mabilin mga katropa. Ito rin itoki sa mga issues, no? Yeah, let's Sue Donis. Good morning, katropa Eric. Watching diri sa may Lapu-Lapu. Exciting, ha? Arita manguna usab sa report ni Katropag Almi, mga kahigalaan. Kay matod pa, grabing kainit hinungdan sa pagkasunog sa upat ka hektarya nga bukid sa syudad sa Naga. Okay, ito ba itong Biyernes Naga, maghiltan na ako, basag na ay kwada ni, kada bang magsunog-sunog dito sa bukid. Tang, dakuwagin sa sunog, kay purti mang bukira, di mama tangasog. Kada bang fire truck in town, ha? Naagi dai mga kagila pagkagabi na naagi yun mga katropa po na ato ning sayrong pulitong detalye ipanangat ni katropa Almi Mata
5: live reply
4: ato mga Almi, good morning.
8: Hektarya sa kabukiran na nasunog sa barangay na Alad Dakbayan sa Naga ni atong Biyernes Mayo 1. Ngagito ang gipahinabo sa grabing kainit sa panahon na sumala sa Bureau of Fire Protection na posibleng nagsugod ang sunog pila ka oras sa wala pa mareporta. Ugikan kini sa ugang kugon sa taas nga lugar nga nasunog tungod sa init nga adlaw. Matud ni FO2 Alvin Cortina sa Naga City Fire Station na aduna ni asusayo pa sa adlaw apan wala mamatikdi ug sa kagwara diyan nakakita niini apan nagtuo nga kontrolado nga pagsunog lamang. Nadawat ang reporta alas 4:50 sa hapon ug dayon padala ang mga bumbero. Abot sila alas 5:06 o na-control dahil ang sunog apan nadugay ang himpit kay pagkapalong tungod sa lisod o taas nga terrain nga dili maabot sa fire truck. Gideklara nga napalong ang sunog alas 2:50 sa kadlawon sa Mayo 2 kagahapon na para ikaroon ang monitoring araw malikyan ang pagsila o pag-usaba samtang ibutang ang mga responder sa mas taas nga tapit. Sa initial nga assessment sa DLR muabot sa 4 ka hektarya ang napiktuhan apan mag-drone mapping pa araw makumpirma ang eksaktong gidakon na bisan ug adunay mga miaging sunog sa maong lugar kasagaran gamay ra og dali makontrolala. Gipay magnuwan sa mga otoridad ang publiko batok sa illegal nga pagsunog, dilusos ang paglabay sa basura, ug unay pagtagad nga paglabay sa upo sa sigarilyo, ilabi na karong nga panahon sa grabing kainit. Mga tropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inumog sa Sauna Plus Gold, alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Alda, sa News.

0: Live report.
1: Filipinas, kini yung katropa. Live. Katropag Ami Mata sa imong report. Oras mga kila alas hindi po 5.24 na sa Kabuntagon. Ato po isunod ang report. Sa isunod na ato mag-rap-rap. Hindi ka ito bang Cristel? Hindi ka ito bang Greggy? Ato isunod sa katropang Greggy, mga kiklang, imatod pa Hunta Provincial. Iyawag sa mga LGU nga irregular na ang mga tourism stop. Huwag paligunan usab ang mga tourism office.
2: Report.
3: Atropang Greg, good morning. Yes, Katropang Rek, may duso karon og resolusyon si Apokal Red Duterte diri mismo sa ikalimang distrito sa probinsya sa Sugbo, nag-auhag kadto sa mga kaniyang local government unit kun LGU nga ipaubos sa regular ang kini karon mga tourism officer, tourism staff sa kaniyang mga buhatan o kaniyang local government unit kun LGU kini human nasuta ni Duterte nga kasagaran ni nasgutan nga mga officer diri mismo sa turismo. Polos mga job order, casual, pag yun man contractual, ipanayag ni Duterte, importante o gamendanon, ang kinikarong pag-regular na inisgutan ng mga staff o personnel sa tourism office, gumikan kay ang kinisgutan ng departamento. May usa sa mga pinaka kining importante o gamendanon ng departamento sa usa ka LGU, o niya, dali kining mapiktahan, kung gali man ganing ang mga mudumala sa usa ka LGU, magpulipuli sa musulod ng katuligan ng hinaot si Duterte ng otta sa nungon, ang kanyang resolusyon nga gipayag niya mismo sa Hunta Provincial isip sa committee o chairman sa Committee on Tourism. Sa ito mga katropa niya nga nagkalabog kung naganap ang Paranao, inong ganun ay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kinikomplito sa mga phytonutrients, nga mo po sa ito mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa, Greggy Magtitero, XFM News.
0: Live report.
1: Exciting! Dika salamat katulungan Greggy at isunod sa katulungan Cristel Joy Valerica. Kapin G.S. Mill ka mga security forces at logistic units para sa ASEAN Summit 2026. Ipakatap na mga kahigala. Ato sa Irona, ang kompletong detalye.
0: Live report.
1: Katulungan Cristel, good morning.
4: Gipakatap na sugod kagahapong adlawa ang kapin 10,000 ka mga security forces o logistic units para sa 48th ASEAN Summit 2026 sunod semana sa Lapu-Lapu City. Gipahigayon ang send-off ceremony sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan pinangunahan ni Philippine National Police kon PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. 7,300 sa mga gipakatap ang mga security og medical personnel gikan sa Police Regional Office 7, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Management System, Presidential Security Command ug mga force multipliers. Samtang 2,850 usab ka mga operational assets ang gideploy nga gilangkuban ug mobile patrol units, communications equipment, motorcycles, drones, watercraft, fire trucks ug mga ambulansya. Mato ni PNP Chief nga sa pagkakaroon, wa sila'y nadawat ka mga hulga nga posibleng makaapekto sa maong kalihukan. Gipasalig niya nga andam na sila sa paghatag og seguridad sa tanan delegado sa ASEAN Summit ug dako ang iyang pagsalig sa tanan uniform personnel of force multipliers nga gipakatap tungod kini adto pang nilabay nga tuig nagsugod ang ilang pagpangandam. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, balikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sila kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News.
0: Live report. Exciting.
1: Yeah, salamat katropang Cristel Joy Felerca. Atong oras pagkailan, oras sa XFM Cebu, Pilipinas, Standard Time, mga kaigalan, alas 5.28 na sa Kabuntagon, mga katropa pod. Yan atong oras, mga kaigalan, dahil kanyo sa...
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Okay, di ba ito paglangan? Ito'y sunod sa katropang June 14 kayo naka-standby na. Matod pa sa isindahan nyo sa nga laki nga nagmotorsiklo na dasmag mani sa nag-parking lang ng dump truck dito sa Argao. Slidey rin taon sa buong ambalandong mo na kabsar na taon sa kinabuhi mga kaigilan. So ang pingidon taon ta mga riders dyan. Defensive way of driving yun. Di magkiat niya. Party na to ang safety ha. So hinihinail ta total. Makusok, mahinay. Mabot na magkita sa panimalay. Asag, diba to report ni Katropag June 14.
0: Live report.
1: Katropag June.
5: Exciting.
6: Yes, patay. Kining sa sintaan niyo sa lalaki. Human madisgrasya ang iyang gimuli ng motorsiklo. May bangga gini sa dump truck. Nakaparada. Daplin sa dalan ito sa sityo Tulik. Barangay Tulik, lungsod sa Argao. At iadoning Biyernes sa gabi Imbayo 1, 2026. Ang biktima, gila gini nga si Pedro Carillo Mamak. Residente sa barangay Bugo. Sa baong lungsod siya nagmaniho. Nining usaka susuki smash nga motorsiklo nga doon ay plaka nga 7703 IQ. Matod pa sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan nga nagpadung sa habagatan kining motorsiklo sa biktima dihang may bangga gini sa likod kabahin nining usa ka sino dump truck nga naghunong sa gawas nga lane sa upat kalid sa National Highway nga wani magbutang ning early warning device kining dump truck himuyo sab kini ni Angelito Omayan Villarmia 35 anyos residente sa Dakbayan sa Naga nasuta usab sa kapulisan nga napugos og hunong kining truck tungod kay na flat ang ligid apan napakyas kining driver sa pagbutang niini nga early warning device aron pahimag noon sa ubang motorista tungod sa kagusog subong impact nga nalabay kining biktima ngadto sa sementadong dalan nakaangkon kining grabe kanaot sa lawa gidala dayon siya sa Isidro Quintana Memorial Hospital apan gideklarar kining dead on arrival sa mga doktor alas 7 sa gabi sa buong adlaw gitanggong na ni karon kining driver ining dump truck sa kustudiya sa kapulisan og giandaman ni kini og mga tugma nga kaso. Mga katropa, yung kalimat pagtumar, Cantor Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, FM News.
0: Live report. Live report. Exciting.
1: Salamat, katropa, June 14. At isunod si katropa, Justin Loyungko, kay mag-best friend nga kinipong shabu mo'y matulpagigabisihan mga kahigalaan. Sikop ni sa SDU Toledo City Police.
0: Live report.
1: Nasunin niya, katropag Justin, will you report please? Come in.
0: Good morning. Eating.
7: Yes, katropag Eric, good morning. Dili pa sa bupatok sa atop sa support sa katropag Eric. Dili rin ang just karoon lang niya buntat. Dili po tayo may alanat ng kasiyan naga at mga sa emergency response. Dili mo na sa lugar pagbitas na bahay na dapat sa pagkasakto sa enforcement sa youth sa Toledo City Bukitol yung mga mag-best friend tumanggirin sa human mobile operations sa pagkasakto sa Toledo City Police dito sa may barangay Awihaw dapat yan sa Toledo mga dinaktan bilang sila si Dili Pantaliano 39 anos si Mark John Caminero Canilio 18 anos sa referente sa nasing lugar ato sa operasyon nakuha sa posisyon ini at kami sa 7.77 gramos sa gituuhan nga Shabu na mubalor na sa 72,556 pesos sa patak na katapit sa pagkiti ano ka mga dinakpat sa ngikay para ang kasong kalapasan sa Republic Act 965 kung comprehensive dangerous drug sa COVID 2002. Mga nga tropa, ayaw kalimut ka rin tayo sa makina. Pung Santos, Plas. Kapamit sa kini, ado nang usupring daw. Suya, Paolo. Santos, Plas. Kapamit sa kini, tambal pa. Alam sa nagkihiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Justin Lu Yung, to X7 News.
0: Live report. Live report. Exciting Pilipinas. Good morning.
1: Yeah, salamat, katropag. Justin Lu Yung, ko si mga report. Ano ang tak na may kalala? 5.32 na sa buntag, ha? Kunya, gikan sa mga reports, mga kahigalaan, arisa ta sa atong mga hisgutanan, mga higala po. Kunya, kuhan po, ha? Inibag, katropang by Roy Barakia, matod pa karong Martes by Tisoy Ambungan, kuhan na spotter, no? Na-increase na po ang petrolyo, kita na may gihilad yun ng mga negosyante, ba?
8: Wow!
1: Okay na, ba? So, kuhan na, ito nang hatagag pagtagad mga katropa po. No? Kuhan po niya, kung saan man tarong kuhan na, pizza karog Martes mga kaigala, no? Oil price hike ta, mga kaigalaan, April 26, 2026. So oil price hike next week mga kaigsuna, no? Ay lang, okay na. Rita sa kuan ka bayad man tong oras kadto mga rapon, no? Then kuan ni mga kaigalan, ha? Base sa kining sighting sa means of plot Singapore kun maps mga katropa trading og foreign exchange average for the past 4 days ang oil industry sources matud pa mga kaigalan, no? Nagkanayon doon ay kuhan sila expected ha pag uminto sa kinipong kuhan eh kanabang precious produktong petrolyo next week. Iba-iba ni kasagaran Lunes kanya ipatuman adlong Martes by Roy Barakia sa diesel, although di kayong nanakanako pero kung magpermanente di naging maayo. Matod pa mga kaigilan sa diesel musaka ni og piso ngadto sa 2 pesos matag litro. Oh, na may tag kuan na karon mga kaigilan po, no? Kaning 80 kapin, 90 nag di ma kuan ni. Ini ma kana bang pugnan, balik na po sa 3 digit. Wow! Ya gasolina. Saka po mga kaigilan. Ay tatag ni ubos-ubos kada pangrap-rap, no? Oh, gasolina 2 pesos ngadto sa 3 pesos matag litro ang pagsaka. Ang Department of Energy kun DOE mga kaigilan nagkanayon nga posibleng increase sa pump prices sa kining sunod nga semana mga kaigilan tungod sa padayon nga kinipong paghinay sa Philippine peso. Batok sa dulyar mga kaigilan, ha? Unya si Energy Secretary Sharon Sharon Garin, no? Niingon nga kining early trends sa global oil trading suggesting the upward adjustment sa mga pump prices mga kaigilan. Saka mga kaigilan kung katong mga pipila ka bahin sa semana sa April lipay ta kay dunay big time rollback karon apoy although di kay nana ka big time. Pero kung hinahinayan, di ginmayo ning mga fuel prices or ganibang fuel prices increase. Pagsaka sa precious produktong petrolyo, mga kaigala. So, mga ning mga hinahot tayong tanda, mataganig pagtagan. Uncle Drum! Down is sa Estados Unidos, mga kaigala. Ay padayon ang pagrumbo ng adto na usab sa kining territorios Iran. Padayon ang blockade ng adto na usab sa Strait of Hormuz. Unya territorio guna sa Iran mga kaigilan. Sovereign state guna. Ila sa giprotektahan ang ilaw sab nga nasod mga katropa. Resulta gubat. Resulta ron. Kinsaya laot mga kaigilaan po. Pag-crumple sa ekonomiya mga kaigilaan tibok kalibutan. Ayaha, U.S. Argentine. Nakapanganda man sila. Orang part of the plan naman ni mga kaigalan po. Invade ang kinipong Venezuela. Dakpans Maduro, mga kaigalan. Publicly, gingo ni Trump, kami sa mag-control silang lana. Pag-control lana, atake din si Iran. Diin, hapo dito silang teritoryo ang Strait of Hormuz. Wow! Nakatun ang kinipong US mga higala sa estilo sa China ha, na economic war. Pero ang China, ilaha mga kaigalaan, kankuwa ramani, ilad-ilad ramani. Ha? Wow! Kanang ilaha, kanang kada, kanang ang merkado, pabahaan o mga imitation. Barato kay mga produkto di patayng ekonomiya sa kining kaugalingong ekonomiya so saka kining ilang gi-compete nga nasod. Ila buhi kay barato kay ilang produkto. Produkto sa kadaghanan, no? Nya ang kinipong US lahi ila by a force kay para ila mo mo gani ilang negosyo. Ubat may ilang negosyo mga katropa. Para mga kining nasod kinsa gusto protektahan ng ilang kuhan pod soberanya palit ay armas ganto si Estados Unidos mga kaigalan. Ilog-ilogon ang mga bahandi po diya sa kining ubang nasod gustong kontrolon ang Middle East kay ang ubang mga nasod nga ni simpatiya sa si Estados Unidos, nakig sabot-sabot sa si Estados Unidos, pamahilabti.
5: Wow!
1: Kaya kung basihan ni mong Iran, mga kahila, history da, kaniyan tong gibutang da, mga kahilan nga king, kuhan man, kana bang tuta man sa si Estados Unidos? Oh. Gani na, kuhan na siya dia. Before 1979, mga kahilaan, kuhan ganyan tao na dia, kana bang Western culture, no? Ah, mga babae, mugbugsayan. Mga babae, murarag ka ng sama sa kanang Western countries, no? Sama sa marabag Pilipinas, no? Babae nga, marag ka ng equal sa laki. Pero pag, kuhan na, ato ng pag, kining 79, Supreme Leader, mga kahigalaan po, kuhan na, katos kami ni mga katropa, ay kinibang iyanggi usab ang sistema. Kuhan na, kanabang, tawag ani mga kahigalag ang mga babae, kuhan na yun, no? Pareha ba sa ubang mga kinipong Arab state? Para sa kini makita na to mga kahilan, babae, conservatives na, ang kinipong ilang kultura, kuhan lang yun, lahi na yun, no? So, morning, kuhan matod pa, kini bang gusto gining ang kuno balik da ni sa Estados Unidos, mga kingsunan? Mahal lang siguro magkuhan da, mupalambo, malambo ni pagayo ang kuhan ba? Kining mga electric cars.
5: What? No?
1: Alam mo rin, magubat mo diha sa kining Middle East. Alam, magubat mo diha kanang initiated by US, initiated by kinipong Israel, kay Russia, unsa ba diha? Basta kay Kamidri, okay, save me. Balag mo diha. Balag mo mahala ng precious produktong petrolyo, total e-cars mo ni. E-cars mo, Midri. So, maunta na, mga kailan ko, maraga lison. Lison Dres, Pilipinas, kay kita dire, majority na ito, mga kailan, nag-kuhan ka punta. Nagsalig ka punta aning produktong petrolyo sa kuhanin town, gawa sa nasun. Maning, ato po mga palayton dire, mag-agad sa precious produktong petrolyo. Mahal ang precious produktong petrolyo, mahal po itong bugas. Mahal tanan. Resulta, kamuritsing ganyan taon ta, mga higal. Ay, nako. Hopefully in taon, no? Kini mga renewable source of energy, mga kahigalan. At agad ikpagtagad sa itong nasunong kagamhanan. Kay saligtan ng mga kanin taon, kumpanya sila na, dili sa ito, maraging manupulya na rin, no? Para nagganabang kining tulog ka mga dagkong kumpanya, kartel naman ko noon, eh. Para nag-sabot-sabutan lang presyo, huwag kita mahimo diya, mga kailan. Feel the good, permit ang mga kabos. Tumanang, ano eh, atong panghinaw din to, mga sudlag bakukang ang uni trap. Atong panghinaw din to, mga kailan, nga makarealize siya, mga katropa, ato bang naabay attempt in town siya kinabuhi. Baga kung ito'y tuyo ato. Unsa man din ka indagan ni sa kinibang Espiritu Santo ni Trump, mga higala. Okay, tungod na niya. Mahana na. Unsa mga pamalisiya ron, yung pamalakad, mga katropa, nag-ping-it in town ta sa muntantang mga third world countries. Kita itong mga kabus ka mga nasod, mga kailan. Punan pag mga laing man-made calamities din sa Pilipinas. Kaning gubat sa kining dito sa Strait of Hormuz, mga kahigalan, o sa Iran, Middle East, kon mani, man-made mani. Kon maning Trump ni Netanyahu, mga katropa. Din sa Pilipinas, naman po'y laing man-made calamity. Kinipong grabing corruption din eh. Blood control project, anomaly, mga kahigalan, in town. Napunan pa. Igo pag itayin taon rog kanang kwanin taon mga kining nature's made nga calamity, pagbutos bulkan, baha, mga kahigalaan, tumang huaw. Ano kita ni Luyas, Pilipinas, mga kahigalaan.
8: Exciting
1: Pilipinas, God bless Philippines lang ganito. Kita ning nasura in taon, mga katropa, ha? So hopefully, ha, kini in taong Yeah, napay kuan na to eh. Napay mga kuan na to mga katropa, no? Nag-iskot ba tag-flood control si kinipong Senate Pro Tempore Pampilo Ping Lacson, no? Ningon ni siya nga mag-kuan siya. Kana bang mo-deliver siya progress report as chairperson? Senate Ribbon Committee kabahin sa flood control investigation. Asa pagpatas. Pero atong pangutanaan ni mga kahigalan, kuan baghani, kanang kasaligan yung hani. Di baghani, kinsay kontra sa partido, sila lang sa...
5: Ay,
1: tanaw na to ni kay Tuesday next week mga kahigalan. Karong adlawng Martes, ato ning pabuton. Ato ning himay-himayon mga kahigalan. Ato ning... kanabang nuntan kay talaw na to mga katropa ha kay mao maging naigipabots kanaghanan mga kahigalan mao gani atong gustong madungog mga katropa po no flood control investigation update kumusta na mga kahigalan kay pasiatab kaniadto sa atong mahal na panggulo pangulo mga katropa kuan man kanang before Christmas na ay mga pasla kaning mga dagong isda, mga kahigalan, Scarsman. Sandro, Mayo na lang. Ito lang pong Pasko sa tuwing 2026. Wa may. Wa may nasun ng mga dagong isda. Wa may mga kongresista. Wa may mga senador nga napriso, mga kahigalan. So ano na to, ne? So, puro lang pagarpar. Ano na to, karong adlaw Martes, di pa po ni pagarpar si Ping, no? Nanarbanisa kuan pod pro admin man basin maka soon bas istilo siyang amo kana bang poro mind conditioning poro pasiata mga kahigala o kinsa to'y kontra masay unahon so tanaw na to ni kay matod pa ang maong alakang mga kahigalaan kay even if the partial report sa panel no control investigation nagkinhanglan pa nagdulo ka mga signature before i-submit nga to plenary kani kana bang si Lacson nagkana yon ang suspended hearing sa maong probe mga kahigalan at least until the partial report reach the plenary so that's why makakuno na nga ma-deliver siya sa iyang privileged speech. I will do as chairman chairman's progress report kay ang kanhi chairman sa Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta man no ito na dato apit ta gito no matod bang investigation leading to the doorstep of Malacañang pero no kwan man listan man ang kamada mga katropa balik na pud suno no yeah matod ba kani bang I owe it to the public. Bantay ka, Ping.
5: Ay,
1: siya nga rin yung buga. To update them on what happened after 7 or 8 committee hearings. So, ato ning hatagag pagtagat. Ano ang bantay, bito ka, Ping? O niya, bantay ka na yung muduol ni muda nga, Ping. Ayan sa ako, pahingan leader. Kana bang i-blur-blur lang sa akong identity.
5: Ay,
1: Ping, kuan ba kanang ayos ko labuta da bibalag sa laong pang-imbestigasyon ma-appeal ko mga kaigalan po no so tanaw na to ni let's see this scattered mga kirang karong adlaw Martes ha ang sabi ng pizza pizza harap ang karong Martes ano to pizza 3 man taron ugma Lunes 4 pizza 5 mga kaigalan po no giatol po ni Moping ha nga 5 di Mayo kining 5 di Mayo kon man eh kana bang big deal man eh mga katropa po so tanaw na to kay ipasalig naman ni Senator Ping Lacson ha sundan na to mga katropa po ha sa iyang privilege speech na ba nagay maapil aning Malacañang taga Malacañang Ping nagay maapil aning kining mga kani mo kauban ni mong senador nasagig kay mga kongresista. Katong kani House Speaker, maapil yung ka. Tanaw na ito. Let's see the scattered mga kaigalan. kuan na ni ang blood control anomaly mass mga kahigalaan. Nalimtan kay pagmahal sa bugas, ha? Bugas na lang ang tugi. Kwalinton, Antiman. Mausagi si kuan po, da? Mausagi rin atog mahal na panggulo. Panggulo? Panggulo. Mausagi yun, no? Pamahalan sa bugas. Sa magpa-import, di mahal kayong bugas. Na yung mga nisod na imported, matod pa, hugon-hugon na ba, marag sa dool na kuno ni Sluwak. Let's see, tanahan na to mga kahigalaan po. Da, niya, despite sa mga problema ron sa nasod, mga kahigalaan po, da, matod ba, ini, kini pong, kani mga katropa po, da, si, kining Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, matod pa, gahapon siya nag-ingon, ha? Nga si Vice President Sara Duterte expected to be impeached. Oh, kanang with idig yun, ha? Impeached na yun, ha? By the House of Representatives, hinon sa Obos Balay-Bala Orana na ni, for the next 2 weeks, mga kahigala. So, sa duha kasimana, si Vice President Sara Duterte Carpio, mga kahigala, ma-impeach dia sa kining Obos Balay-Bala Orana sa plenaryo. Kaysa kining committee level, itong House Committee on Justice, klaro naman to, mga kailan po, no? Kining pinangluhan ni, kining Congressista Jervil kanibang Luis Tro, mga kailan, klaro naman, klaro man, no? Kano na to, mga katropa, kini si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sa pagkikinis bukal, let's say the scattered. O niya, tanaw na to, mga katropa, kay depende na gini. Pagkauna-una ba nga to, mga kongresista, mga kahigalaan, na ay, hapit na raba kining 2027. O niya, pilerig dagans pa noon, mo 2028, dayon. What if pag-gara-gara ta ron niya, ang mudaog yun sa 2028, si Sarah.
5: Ay, yeah!
1: Nagingon, kung ano ba, ang buhay ay weather lang. Matod pa ni Kuya Kim.
5: Ay, yeah!
1: Nandunaw na to, mga kaigilan, na kay diha sa Ubus Balay-Balora na plenaryo, di naman lang ni taga House Committee members, no? Sa Committee on Justice, mga kaigilan. O, tanan naman eh, nga kongresista. So, let's see the scatter during kinipong casting of votes. Pila ang mupabor, mga kahigalaan, nga dadon ang mga, or kanang hisgutan diha, yung mga articles of impeachment, mga katropa, o gaangton nga iduso nga do sa upper house, ng mga senado, mga kahigalaan, nga magsilbing impeachment court. Dalaw na to, kay matod pa si Ridon, mga kahigalaan, kinsa members sa House Committee on Justice, matod pa na siya is set to have a meeting, mga kahigalaan, to approve the committee reports, mga kahigalaan. Diin, matod pa, ang House panel, una to, naman to, sufficient in form, sufficient in substance. Karon, napog ko na'y probable cause, mga kahigalaan, to impeach yun ang Vice President. So, ato ni nga tagag pagtagat, disciplinaryo, mga kahigalaan. Yeah, matod para ba to ni kini pong pulong, mga kahigalaan po, no? Nay moves ron nga, kana bang mo tagag, di man lusot yung budget, kundi mo pirma for articles of impeachment nga masaka nga to sa kini pong articles of impeachment pabor sa pag-impeach sa Vice President. Magsakot ka ni katinoon, mga kahigalaan. Kumanay, sunda na to, mga katropa. Kay diri sa atong nasun nga Pilipinas, taliwa ani mga man-made calamities karon. Tali sa mga kanyang bang napay natural made calamity, why laing gitanaw, mga kahigalaan, ang mga kongresista diha. Kinirang pag-impeach sa Vice Presidente nga tanaw nila Honey Sulbads Kalison.
5: Ay, yeah!
1: Para nila, mga kahigalaan, kung ma-impeach siguro ang Vice Presidente, tanaw siguro nila muhayahay ang Pilipinas.
5: Ay, yeah!
1: Kini mga buayang bagangan nga wa na'y kukahadlok mangawat, para nila mawa na siguro ni. Makita in town mga kaigalan. So ato ning balik-balikan. Ay, naku in town, Pilipinas. Okay, kuan naman eh. Tanaw na to, Martes mga kaigalan po, no? Balik-balikan ni nato ay nyo speakers bahin po da kay katubang 50,000 TNVS kini pong habal-habal drivers sa man kuloro man ni mga kaigalan atol sa A distribution. So balik-balikan nato ni mga katropa kay matod pa ang Department of Transportation DOTR ni cover nakakuan sila matod pa ilang gibutyag TNVS drivers, motorcycle taxi riders nag-operate without franchises mga kaigalan. Dim Colorum. Correct payout mga kaigalan sa government cash aid sa transport sector workers mga katropa. Kinibang kuha na lang yun. Kalisod siguro po sa panahon. Kini mga motorcycle taxi, kini mga habal-habal wapan ay franchise yun.
8: Ay, yeah!
1: Pero gamit kay sila as alternative mode of transportation sa motas kabukiran in town. Hoy, taga DOTR, no? Namoy i-provide itong jeeps bukit.
8: Ay,
1: kanang, kaan ba? Kanang piso na lipliti para sa langit. Kina na kagamit in town niya itong mga motorcycle taxi o kini mga habal-habal mga kahigalam. Hingang pagin sa koloro. Kaya na ninyo, saman, di mo ganahan makahatag mo kayuda. Wala may ganahan niyo, inyuhan na lang na DOTR. Mga nakalisod, mga kaigalang panahon sa kalamidan. Ang mga buaya, bagangan natong mga naintown sa gobyerno. Gusto pa in taong mangawat. Wana kailaon sa ordinary, extraordinary corruption. Porte na in taong kurakuta, mga kahigalaan in taong. Exciting! Ay, ito na yung nasura. Mga kailan, liman ka. Tibo, ayuda, kawaton pa. Nila, balik-balikan na nato ng mga kaigalang. Mga PK po das oras. Kaya, katropain sini. Ano ba? Eh, Brian Tanto de la City, saman. So, standby mga kaigla, kayo musod na ang Bullseye Sunday Edition. Eh, na po, nagpanika na po dahil sa katropag Jerry Kim Sunuxilio, ang umaabot ng kapitan mga kaigla sa Barangay Kiyot. Oh yeah, wala ko ikong oras. Mga kilan, salamat sa pagkikubanuban. Halubat lang ko na, pasinsya kayo. Maraga... mga nakikubanuban na to, Cornelio. Sir, morning. Yan yung boy, Tagziba. Good morning, katulad ng Eric. Watching from Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Gusto mga ni comments sa Facebook. Pasensya ka din lang ito makita. Ay, nalubat na ko mga kaya. So, sa sunod Domingo lang po, sama isa siyong takna lang sa inyong Sibiyana ng XFM Cebu 88.3. Yes, mga nakikubanuban na to, mga kaigala. Nagpaminaw, maparadyo sa iyo via internet mobile application. Happy Sunday, kanyang tanan, mga kaigalaan. Og, thanks God, it's Sunday, mga kaigalaan po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. Ngayon mga kaigalan sa mga di kayo mo kada ba? Kada bang mga di bito mapasalamaton mga kaigalaan ng mga tao in town. So, pasalamatan na tong buhing Diyos mga kaigalan. Gipa mata pa in town taning kabuntagon kadrobang rapra. Mga kaigalan, nagpaminaw naglantaw lang to. Imagine mga kaigalan, pagmata niyo patay na mo. Oh, muna kining pagmatablan na to, dako na ninga blessing mga katropa po. Da? So, part million dollars mga kaigalaan po. No? So, mo na alaga kwanta. Hala og ka na bag pobrita mga kaigalaan. Hala og ka na bang utangan ta. Importante, laban lang kay naginawa pa man ta. Panghangin, ginawa kita. Ay, habang may buhay, may problema. Ay, may pag-asa niya. Anong laban, no? Sa patutong dagagtor ko, kaya lang, pahit lang yun, pahit. Muna nga, sa itong mga kahigalaan, nagpaminaw, naglantaw na ba itong Sibya? So, thanks God, mga kahigalaan, it's Sunday. Og, bless Sunday. Tantot ang po, mga kahigalaan, simba sa katong mga dunay oras. Ay, o sa kaoras sa gigipangayon. Sa mga taas itong mga kingsunang Kristiano-Katoliko niya. Yeah. sa galas kita bukang persa sa XFM Cebu 88.3 pinagulas ng station manager katropang Jelly Mijabe sa Biking at sa mga newsroom director katropang Philip Siruhan at sa mga kigilan nga kaubang karon partner in crime to speak as lawan katropang Rafael Moraldi Barik sino kay Snape. Ano yung upos kalagad sa kanginan nyo Ackerman katropang Erica Amarom na mid-mingon delay ko lang sa basa na may imposible sa labaw umak. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!
8: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:16 na itong oras na tunikin ninyo sa Premium Dairy Instant Energy. Premium Dairy Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, ya maghatag kong kaluya ni mga katropa, may kumyansa, inom yun, og duha ka kapsula matag-adlaw sa Premium Dairy Instant Energy, aron mapanalipdan ka batok sa bakterya o mga virus. Gamon ni magluya sa imong lawas, mauni maghatag og sakit sa imong lawas katropa. Premium Dairy Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, ninyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Nga na may mutang sa bus kabayan na itong Sibianan. Dire sa may G Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, karong alas 9 sa buntag, mga igalag, hangtod gantos alas 5 sa hapon, ang ito ang libreng check-up o konsultasyon sa Yes to Health Clinic, mga katropa, inyong mapahimudzan, ha? Kada Domingo kining tanan, mga kaigsunan, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, doon ay libreng check-up, libreng konsultasyon. Ha, magkadaginot ka na nini kay Wagoy Bayad. Ang konsultasyon ron, mga katropa, 500 may pinakaubos sa konsultasyon o check-up. Muna nga, may na kalibre kang 500, ha, mga katropa, o sa kalibo, depende sa doktor mo. Kay doktor na kong katropa, rap-rap, sa kalibo konsultasyon. No? So, mana mga kaigsunan, ha? Libreng check-up o libreng konsultasyon dire sa itong Yes to Health Clinic, mga igala matag Domingo, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Diya sa itong Yes to Health Clinic, napod na itong tindahan ngayon mapalit ang Premium Dairy Instant Energy o guban pa nga mga Yes to Health product.

0: espina nancura. Si tanto mescuan dio mostuos. Ampag pagabana walay dugukan. Kutob lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigab yung anchor man, katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makigubare ka ninyo hangtod kita sa alas 9. Ining adlaw, mga katropa, ka Domingo. Sa tres na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Daot na lang kamo sa kapiskay sa Palawan sa iyong pagpanikay sikay. Samtang na ni kay sikay kamuriyato, yato na kini niyo mga pangitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan na sud kagahapon ng karoon. Dili sa ato mga kaigsunan, napulo kagatos na mga security personnel ang ipagkatap mga katropa. Dili sa sumbununot mga igala sa ASEAN Summit 2026. Ubay ubay yun eh, 10,000 mga kaigsunan. Gobyerno dili magkumpiyansa. Lokal nga kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mo i-host dining ASEAN Summit 2026. Diin mga delegado gikan sa unsi ka mga nasod sa Southeast Asia mga katropa. May labot sa ubang mga bisita ang magtigom diri sa Sugbo, particular sa isla sa Lapu-Lapu. Mga kaigsunan, umunay sila ang ginaganon. Pinagdaghanaan nila 10,000 good mga katropa. Sarog na pa yung magbinuang aning mga ginaganon mga kaigsunan. Dili ka sila wahulga. O nga ito mga pulis may mahulga. So ASEAN Summit. Ako ito nakabisita baga dito sa Lapu-Lapu, katropang rap-rap. Ay kinirabang atuang gobyerno mga kaigsunan. Doon natin mga bisita, gikan sa laing mga nasun, labir mga head of states mga katropa. O baka ha, mga head of government mga igala. Sus, porbida mga kaigsunan. Nakabantay mo diya sa atuang sisilix. Bagi pagbutangan dia sa Daplin, sa Dalan, sa Sisilix, mga katropa o mga salimbong. Kaya itong taguan mga kaigsunan, ang makita mga igalang balay sa mga informal settlers sa ubos nga bahin sa Taytayan. Dita gusto mahibawan o makitaan mga katropa ang kaimtang sa atua mga informal settlers mga igalang. Nagkaroon niya sa dakbayan sa Lapu-Lapu mga kaigsunan. Huwag ko kaadto na dito sa Lapu-Lapu katropang rap-rap.

0: man niya, kininiyang ipagbutangan pong sa limbong atong taytayan. Aron sa ingon mga katropa, dili makit-an. Ang ubos gabahin na ni nga diin na nagpuyo ang mga informal settlers mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hiskutan mga katropa. Huwag kayo hiskutan sa mga deligado, mga igal. Kalabuan sa mga nasod nga sakop sa Association of Southeast Asian Nation or ASEAN Summit. Kapag summit mga katropa, nga sakop sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, mga igsoan. Southeast Asia katropa grap-rap doon ay unsi ka mga nasod. Pinaka, ang kina, pinakamanghuran, kinamanghuran, dila kay Pina. Kinamanghuran mga kaigsunan nga nasod sa Southeast Asia, ang Timor-Leste. East Timor mga igal. Sakop ni kaniatos Indonesia mga igal. Man sila nakabaton o ga-independensya. Ni ang magtigom okay labot sa uban ng mga ining membro mga katropa o mga bisita ni ining maong summit karon nga nas na pula po himuan. Inumdum ko ni atong una nato nga paghosta ASEAN summit mga katropa. That was during the time of Governor Gwendolyn Garcia mga igala. Ito'y hinungdan mga kaigsunan nga nahimugso ang Cebu International Convention Center or CICC. Nanausab ang pangalan katropag rap-rap nga to Cebu International Corruption Center. Ang CICC mga katropa nga gihimo mubalor og usa ka bilyon. Yahay naman rong CICC mga katropa. Dayunan mo ni Ana mga igal. Mayo gani kay wa madayon ang bagyo. Kaya nag-convene ang mga kaigsunan, mga sakop sa ASEAN countries mga katropa. Dito CICC nag-uwan. Susmito bitaw na mga katropa. Nan mo niya na mag-aigala usa ka bilyon na edipisyo gituyo pagmugna maghimo alang mga kaigsunan dito pag-host na to mga katropa sa ASEAN Summit during the time of Governor Gwendolyn Garcia mga igala. Pero porbida nagtulo o niya walang matulo na taga pa yung kisame. What? Ito'y usa ka bilyon. Ingon ana mga igsoon, kanawag na pa ba'y CICC? Ibagyo mga katropa, guba lagi. Sa buta guba mga igala, karon bago ng building. Para nakita na kong building tukod mga katropa, hulip niya sa may CICC building kaniyan to mga katropa, kinini ang murag government building ni pinag-iya sa Dakbayan sa Mandawi. Murag government center mga katropa. Huwag ko masayop sa pangalan nini. Ikuri ko o sayop ko. Ay, dili man ta maingon na to katropa grap-rap. Dili man ta master of all. Sumuna karon. So karon diyan na sa summit. O niyang lapu-lapu mo'y host mga katropa. Di gani mga igala, kay lapu-lapu ang maghimog ilang building. Naray pahilo na ni mga deligado sa mga five-star hotel, mga kaigsunan. Kaya tulad niya, basin mga igala, o imuan gani, o salimbong. Ato mga talan-aw diya mga katropa o doon na maganita ipakita agad po. Ganong ato mga yung limbungan ang ato kaugalingon. Ganong dili man ato ipakita ang tinor nga kahimtang nato mga igsuwa. Ganong ato man yung taguan. Pariaragod po na mga katropa. O gingnon ta, ikaw katropang Jerry ba? Pariaragod na o doon na tayo bisita. Nalita, fiesta o birthday baga, doon na tayo baga bisita. Diba, ato mga noog, ato man ang pagtauguan. Para limpyo tanahon mga kaigsonan. Sabo talaga po tayo napita. 29 minutos na mga katropang nagkalabay sa lasays. Sabadayo ninyo nga pabagiguba rin nga tugtulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Sanuga pa mga balita mga kaigsonan. Mayor o Vice Mayor Tomas Usminia mga katropa. Kakong kay ubos mga higala. Nagumikan kay iriroot ang ruta. Usbon ang ruta sa BRT mga kaigsonan. Ang ruta may galagi ka dinis Bulacan paigos talamban. Ari na iagis mga dagkong mall mga kaigsonan. Dako ang kaiubos ni Vice Mayor Tomas Usminia. Lagot siya mga higala. Ang iyang kalagot, iyan ang ipadayag atol sa ilang sisyon sa kungsiho. Kaya nga nung usbon ang rutas BRT. Ganong ato na iagi mga kaigsunan ko no sa mga dagkong tindahan mga katropa. BRT gimugna aron mapaduol ang dalan ngatos katawhan. Dili aron mapaduol ngatos dagkong mga tindahan.
1: Bullseye!
0: Una nag-alborotos, Vice Mayor Tomas Usminia. Si Mayor of the Night, mga katropa. 31 minutos ang nagkalabay sa lasays. Lugab pa mga balita dito sa kauluhan mga kaigsonan.

0: Dr. Melvin Matibag, mga katropa. Ang hulga, mga higala. Uyaw ng Directors National Bureau of Investigation, mga kaigsunan. Ang hulga na nga ito, mga higala, ni Mel Sabio. Kaisog ba na yun ni ang matibag, mga katropa? Director sa National Bureau of Investigation, mga kaigsunan. Atong ipabati atong resibo ni ini mong pagpanghulga. Ipos ni Katie Duterte, mga katropa, tulad ni Kupiahon. Kupang rap-rap, Kupiata. Katie Duterte, og ni Vice Presidente Sara Duterte, katropang rap-rap. Pili lang ka ni Anag Asay imuhad ang isyo. Atong pabation, mga kaigsunan, ang atong resibo ni balita, ato National Bureau of Investigation Director, mga katropa, Melvin Matibag, ng hulga.
1: Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo.
0: Si Bill Sabio, mga katropa. Conversation nila, mga igala ni Melvin Matibag. Atong NBI Director, mga kaigsunan. Diin iyang ipabati, mga katropa, ang pagpagulga nga patayon kini mga igala. Ayaw ninyo ibalita ni atong NBI Director kay masuko ni siya. Kay buntis ra ba iyang asawa, mga katropa, basin ang muliwat iyang anak sa inyo, ha? Ni mga kaigsunan.

0: matang sa dugang pa mga balita mga kaigsunan. Yandro Ligarda mga katrupa. Gusto ni ini mga igala nga ipaubos. Paubsan mga kaigsunan ang bayranan nato sa VAT. Propose ni ini mga kaigsunan sa ato gitawag og Batman. Si Rafrik to mga katropa. Si Rafrik to mga igala kaniadto pa ni sa pagmugna pa sa VAT mga kaigsunan. Value added tax katropa grapra. Magyud ni siya mangusog kay gingon man nga kini Rafrik to mga katropa ekonomista ni siya. Na karon executive secretary na siya ni Presidente Bongbong Marcos. Dili siya gusto mga katropa nga ang VAT ibanay. Isa siya gusto mga katropa nga ang VAT isuspend mga kaigsunan. O ni si Rafrik to, gitawag ni siya VATman. Yandro Ligarda mga katropa, gusto ni ini mga higala. Ang mensahe mga kaigsunan atol sa Labor Day, kaya dapat ipababa ang Batman. Batman naman hinoon ang value added tax mga katropa. Kaya huwag tangon pag yun si Batman nga si Rafrik to mga igala. Patiyo na to at resibo ni ini nga itong balita mga igala.
1: Hindi lang dapat ang value added tax ang dapat pababain. Baka pati si Secretary Ralph Recto ang dapat pababain kahit ilan ang mga miyembro ng Kongreso na sumusuporta sa pagtaas ng sahod at sa pagbaba ng value added tax. Hindi pa ito inaaprubahan dahil sa pagharap ng ilang mga miyembro ng kabinete. Kaya kung meron tayong panawagan, baka hindi lang dapat itaas ang sahod at ibaba ang buwis, kung hindi din dapat siguro magbitiw na sa pwesto ang mga miyembro ng kabinete na umaharang sa mga panukalang ito. Sahod, itaas! Buwis, ibaba! Recto, resign!
0: Si Leandro Ligarda mga katropa, kongresista mga higala. Adi siya mga kaigsunan, di apay laing rason niya mga kaigsunan. At ipabati niya kaninyo mga katropa. No? Ag may tugod sa value added tax katropang rap-rap. Kaya gumikan kay ang atong suliran karon sa Pilipinas mga higala. No? Waman ta mga problema kayo, di na to ipasangil, although kontributory sa atong kahintang, atong kalisdanan ang gubat mga katropa gilusan sa Israel o Amerika batok sa Iran. Pero ang atong pinakadakong problema, corruption mga igala. Ang atong pinakadakong problema, pagwaldas sa salapi sa nasod sa Pilipinas mga kaigsuna. Ano mga igala, atong pabatiyon, kaya di ay minsahe mga kaigsunan. Ato resibo ni ining atong istorya, Leandro Ligarda gihapon mga igala. Kato nagsunod katropang rap-rap, si Leandro Ligarda gihapon to. Kadiyot sa hakay, ato pagi pangita. Nagsunod na kung gisenda ni mo. No? So, si Leandro Ligarda mga katropa, kay sakto man yang giingon mga kaigsunan nga ang atuang nasinati karon ang krisis mga kaigsunan, ang atong kalisod karon excuse me po ha, atong kalisod karon mga katropa, dili ni siya gumikan muna sa gubat sa Iran, Israel ug Amerika, kun dili ang atong suliran karon mga katropa, dili man lana mga kaigsunan nga ni mahal gumikas gubat, sulira nato ang kwartang giwaldas.
2: Ah.
0: So, sakto. Tinuod mga kaigsunan, no? Toy pabati ninyo kay Puparia mig ideya. Mga katrupa ni Galiandro Ligarda mga kaigsunan, no? Agataon lang nga medyo nagkapareha nga muang kwan huna-huna ni Congressman Leandro Ligarda mga katrupa. Pero wala magpasabot yung kongresista ko, ha? Nadya, wala ko. Sige, sige. Atugi, wala ini, ha? Atugi, kwan. Kinini ang kanyot sa, ha? Atugi, ano nga man asab dito paingon din? Nasaag to sa kongresman.
2: Kongresman?
0: Kongresman? Kongresman na hinun kayo noon? Nagising ako diyan katrupang rap-rap. No? Kini ni si Kuan, Congressman Leandro Ligarda mga katrupa. Sawa diha kaya kung gising na ninyo, ha? Okay. Para makakuan, no? Kay sakto. Kini krisis na to karo, dili na tugod kay problema na to mga igala, dili tugod kay lana. Mahal mga katrupa, karo rabang Martes. Buhon, musaka na po mga igsoy. Mahal na gini. Ilan-ilaro na to mga katrupa. Inakay, lipay takay, 80 na lang mga igala sa Petron, 89 na lang litro sa diesel mga katrupa, hindi ka Martes, mag-82 na po ninyon. Ay nako, kurbida mga katrupa, mga laban bawi. Okay, so, tara, ato pabatiyon mga kaigsunan si Kongresista Leandro Ligarda.
3: Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanomalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ito mga igala, si Leandro Ligarda mga katrupa. Ayaw tugutin ninyo mga kaigsunan ang oil crisis. Mapulihan og debt crisis. May punto po mga katrupa ang kongresista na si Leandro Ligarda mga igala. Isang pagkatinood mga kaigsunan, daghan man tagkwarta atong gobyerno, wala klaro ang gasto. Gasto dire, gasto dito, paingon sa bulsas mga politiko. Ano'y naitabo mga kaigsunan? Kanya, ilan-ilaro na ta, lipat-lipato na ta, ayuda! Kaliyara ko na katrupang rap-rap, para dili kayo tanto dako sa ni mo ba? Gawat kag minalitang kwarta, hatag pong kag ayuda! Pero dili gini sila makatupong atong Robin Hood. Ingon ana mga kaigsunan. Sumo na siya, nagagkwarta ang Pilipinas kay sila pagulik-tag buhis. Kanya di pag yung tarungon o kulik-tag buhis, muna mga katrupa, sige patung-patung o buhis. Ano sa Pilipinas, purbida natong daghana o tax yung ibayran. Nawa na ito mabayring tax mga katrupa, tam tax na lang. Pagkadagad ang tax nili sa Pilipinas, mga katrupa, gikulikta. Doon na kay income, kuliktan kag income tax. Doon na kay negosyo, business tax. Pero dili po siguro kung mag-exercise ka hatagan, kuliktan kag excise tax. Ito, mga mga katrupa, atong gobyerno, atong mga kongresista, mga magpabalaon, mga senador. Sa kung sila'y maunahunaan, kuliktahon nga buhis mga kaigsunan. Wala lagi nila magkulikta, tamtax na lang. Hindi mo kung mamatay ka, katrupa, rapra, buhisan ka. Ang pamana sa imo mga ginikanan, kung mapunta ni mo, ha, kung mamatay na sila, bayaran ni mo buhis mga katrupa. Tinagana na itong buhis bayranan mga kaigsunan. Ngayon na, dilikuliktahon o tarong ang buhis mga katropa. O na, magsigit pangulikta o laing buhis mga igali. O na, magkulikta ng buhis mga kaigsunan. O paingon nga to sa bulsas mga bagangang buhaya. O na, para dili kayo tantong sakit. Para dili kayo tantong salbahe sila mga kaigsunan. Ang tagalag ang ayuda. Kita magsige na putang hangad ang ayuda mga katrupa. Para'y naitabo na to mga kaigsunan. So ka ng VAT, value added tax. So maghis ko tag value added tax mga katrupa, kabantay mo sa kuryente ninyo. Bisan mga igala diri sa ato. Mga negosyante kuryente, mga katropa, pagkabulahan, yun ani nila mga igala. Ipabayad man tuod sila sa gobyerno og buhis, pero kita magipabayad nila. Papa mo magsayod mga kaigsunan, ikaw katropang rap-rap, kaibaw ba ka? Nasa kuryente, gigamit ni mo katulog karagbayad og VAT. Tunag kay panalitan, kanag generation charge. Tanawa ko ng Bilinyos Kuryente, tanawa ng Bilinyos Vico. Kita ba mo sa bill sa Vico? Basta diretso lang sa mubayan, di mo magbasa-basa kung saan yung gibayaran ninyo. Sa Bilinyos sa Vico, mga katropa, mariyaran ni sa uban ng ulikta, nagdigusyo kuryente, mga igala. Nagkuryentihan po ka. Sa yun na no, katulong ka nagbayad o value-added tax, mga kaigsunan. Una ni mong bayran o value added tax ang generation charge. Mag-generate pa lang o kuryente mga igala, bayad ka ng VAT. Kaya ka nang imong i-generate ka kuryente katropang rapra. Imo man ang i-transmit. Imo man ang dadon dito sa mga distributor. Itili na ni mo dadon dito sa may i-distribute mga distributor. So, gikan sa pag-generate sa kuryente, dyan una ni mo. Imo nang ihatod gato sa mga distributor, mga igsoon. Para sa sama sa Vico. Distributor, meaning Vico, mga katropa. Doon na nagitawag katropang rap-rap o transmission charge. Ang transmission charge, mga kaigsoonan, tapo na siya ay value added tax, di pato. Transmit ng kuryente mga igala dito sa distributor. Ang distributor katropang rap-rap inig-distribute niya sa kuryente gikan sa Vico paingon diri sa XFM. Gikan sa Vico paingon diri katropang rap-rap sa kuan kinini ang G Plaza building. Ang Design Electric Company katropang rap-rap but charge na po na siya og distribution charge. Subject na po sa value added tax. Bago kaibaw ni Ana mga katrupa. Nagatulo tagabayad o VAT mga igala. Sa kuryente mga kaigsunan mo ni ang mga negosyante kuryente mga katrupa. Nagadato sila mga igala. May resibo ni mga kaigsunan. Nagkadya katropang rapra bago itong gisin. Kita ni mo resibo kuryente. Tanawa rin ko din ninyo mga igsuan mo na itong resibo itong balita.
4: ang disenyo ng negosyo ng kuryente. Yan ang negosyo na hindi nalulugi. At kung anong lugi niya, ang ginagawa dyan, pinapasagot sa mga consumer. Ang sarap maging negosyante ng kuryente. Alam niyo kasi, napakalaking kalokohan ng Meralco at ng mga electric distributor, yung business model nila. Pag tinignan niyo yung mga bill ninyo, kung ano-ano mga charges ang nakalagay dyan na hindi natin maintindihan pare-parehas. Alam niyo ba, na tatlong beses inuulit-ulit yung paniningil ng VAT sa binabayaran niyo na bill? Lumikha ng 1 megawatt yung planta, yung halaga nun, binubuwisan. Pag dumaan yan sa mga distributor, may charge din yun, transmission charge. Ngayon, pag pumunta yan sa mga distributor, merong tinatawag na distribution charge. Binuwisan uli yun. 12% sa generation, 12% sa transmission, 12% sa distribution. May isa pang tinatawag, systems loss. Sabi natin, 100 megawatt, dumaan ngayon sa mga linya ng kuryente, nabawasan ng 10 megawatt, so 90 megawatt na lang. Yung nawalang yun, hindi binabayaran ng negosyante. O ano pa ho ang sinisingil sa inyo? Fit all saka Jaya all. Yung fit all, yan din yung isang sinisingil sa mga consumer para doon sa pagpapatayo ng mga bagong source ng kuryente. Ano ibig sabihin yan? Yung consumer ang nagbabayad doon sa mga proyekto ng gobyerno para pagservisuhan din daw yung mga consumer. Yung discount sa 4Ps, discount sa senior citizen, at lahat ng mga discount na binibigay ng gobyerno, hindi sinasagot ng gobyerno. Sinong sumasagot? Kayo po. Ba't ko dinidiscuss to sa inyo? Kasi merong batas din kung bakit ganyan. Epiralo. Yang batas na yan ang nagsasabi na lahat ng singilin ay kakarguhin ng mga consumer. Sa iba't ibang charges, saan napupunta? Sa pagnanakaw ng mga siraulo ng mga politiko. Pinag-aaway-aaway yung mga consumer, tayong mga ordinaryo, keso sabi nung iba, bakit naman kami ang magsasagot kakargo ng konsumo ng 4Ps beneficiaries at ng mga senior citizen? Hindi naman namin kinonsumo yan. Pero hindi dapat tayo mag-aaway-aaway. Ang dapat nating kagalitan ay yung sistema. Wala tayong problema na singilin tayo doon sa mga charges kung alam naman natin na makakatulong yan sa mamamayan sa kabuuan. Ang problema, hindi napupunta yung mga binabayaran natin doon sa dapat niyang pagkapuntahan. Kaya may sagot na sa tanong, bakit ang taas ng bill ninyo sa kuryente? Dahil tayo yung kumakargo sa lahat ng nawawala doon sa mga negosyante, mga oligarko ng mga kuryente at yung pagkukulang ng gobyerno. Di ba dapat yung kumpanya yung magbabayad ng buwis niya? Pag tinignan nyo sa bill ninyo, may nakasulat dyan, government taxes. Tama, nagnenegosyo ng libre. Lahat po yun kayo nagbabayad. Ganun lang kasimple.
0: Bullseye! Oba na mga kaiksunan! Sigaw ka trupang rap-rap, udo na kay puhunan pag negosyong kuryente. Negosyo tang kuryente mga igala, kay bisan po sa mga negosyo mga katrupa. Napabayron mga igala, mga konsumidor man. Nanukoy kayo in town kita mga in-users mga kaigsonan. Nanukoy kayo ta mga in-users mga katrupa, gumikan kay wana tay kapuntahan. Watay kapasahan sa atuang na sinati nga mga kasakit, mga kaigsunan. Walang iluo muna lang yan. 56 minutos na kalabay sa Lasay. Sanugang pa mga balita, mga katropa sa dagan sa politika. Laglaga na sila, mga igala. Alaglagan mga kaigsunan, si Martin Romualdez mga katropa, ingon siya, dili pwedeng akulay mag-inusara. Kinahanglan kung maglaglagan magaling ta, apil mo sila. Apil si Chis Escudero, apil mahigalas Presidente Bongbong Marcos. Ano'y na kong problema mga kaigsunan?

0: bag sa laing bahin, mga kaigsoonan. Sa laglagan, mga katropa, ingon mga igala si Martin Romualdez. Dili lang ako puslanman. Ako'y inyong gukuron. Dili lang ako mo'y mukuyog na ako. Dagiton tamo. Apilon tamo. Panahon ragunin na to. Pabinahon ragunin na to, katrupa grap-rap. Si Martin Romualdez, mga katrupa. Ha? Oh.
1: If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption.
0: Hindi ako ang sasalo sa kasalanan ng korupsyon ng ibang tao. Inumdo mo mga higala. Ang cheese escudero katropa grap-rap. Ingot cheese escudero mga kaigsunan, si Martin Romualdez ang utog ding tanan. Ingot po si Martin Romualdez mga katropa o doon na may sadaan. Insertion sa budget. Duha ka tao lang diha. Siya si Chis Escudero o si Saldi ko. Karon mga katrupa, Igonas Martin Romualdez, hindi ako ang sasalo sa kasalanan ng korupsyon ng ibang tao. I will not be the fall guy for other people's corruption. Ni ang dagway ito sa presidente may galawan na mura natiguan na ito presidente mga katrupa. Paano na mga igala, unto pala 7 na sa buntag mga kaigsunan, anugan pa mga balita mga katrupa dito sa kauluhan. Ang uban mga igala ni Senador Kwan, ni Senador Bato de la Rosa mga katrupa. Senador Bato de la Rosa mga igala, reklamo ng ubang mga senador e nga nung paswilduan nga wa man magtrabaho. At tumiaging tuig pa to katrupang rap-rap, wala magpakita Senador Bato de la Rosa. Mga panahon na may gala last time to nakita mi ni Riz Estacional. Nagatos ang guest mga katropa sa akong programa Senador Bato de la Rosa, inom ka rin mig Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix katropang rap-rap. Karon mga igala, nga naman toon ingon sila, nga naman ang atong senador swilduan man nga uman magtrabaho. Rason mga igala si Senador Alan Peter Kaitan. Ang Pangulo sa Manurya, minurya sa Senado mga katrupa. Debatod pa ni Senador Alan Peter Kaitan. Dili man gusto Senador Bato de la Rosa nga dili siya mo trabaho. Kana man siya mo trabaho mga kaigsunan. Ang problema lang, gobyerno, dili makahatag diyang kasiguruan kasi ang pagtrabaho, dili siya kidnapon o dadon dito sa dahig, itipon nito PRRD. Wala yun ako problema, mga igala. Atong sayron, mga kaigsunan, pamatiyo na to si Senador Alan Peter Kaitano sa iyang mga justification, iyahapon mga igsoon nga kining panahon. Maitugod sa sweldo ni Senador Bato de la Rosa nga kuan dili lagi pa swilduan gubikan kay nato pa ni miaging tuig wa magtrabaho tong senador. Dunggo nato pamatiyo nato Senador Alan Peter Kaitano mga igsoon.
2: Lalong uminip yung summer nung nandito kayo.
3: One cent
4: for...
0: Okay.
2: Sir, yung
5: kay Senator Bato na ongoing ang
2: So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon, ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya, tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arestuhin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin, pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa, ay maninindigan siya.
6: So the threat, diba, is the arrest, Senator?
2: Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may ganun. Diba? So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Di ba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon.
0: Correct. Diba?
2: So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho. Magkaiba po yun ha. Kasi sa loob man o sa labas ng Senado, napaka-importante ng plenary. Napaka-importante po mag-participate. Napaka-importante po ng committee hearings. Kung magkakaroon ng impeachment, napaka-importante din na umatendon. But that's not the totality of the work of the senator. The research, the consultation, going around the country, that's all part of the work. So katulad ngayon, di ba, break. Diba? But after this, tatakbo ko, group of businessmen naman, consultation naman about yung contingencies dito sa energy crisis. That's part of my work. Diba? So kung may hearing kanina, I could have attended that or this. Kung may hearing mamaya, I can attend my consultation or that. But that doesn't mean we're not working. Ganon din kay Senator Bato. Fully functional yung staff niya, yung mga memo sa kanya, mga filing nila, magpo-monitor tuloy-tuloy. Again, do I want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtuntong niya doon, bigla siyang arresto, bigla siyang isakay sa aeroplano at ilipad sa Hague, 'di ba? Ilalaban niya yung karapatan niya.
5: So walang reason para i-scandal yung office at hindi siya pasweldohin na.
2: Kung ganun, edi para mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23. 'Di ba? Dapat yun ang baliktad eh. Bakit ang tinitignan natin yung may threat? Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka. Pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. O, hindi siya ma-assure ng ganun eh. So again, ha, I'm not judging, pero linawin lang natin yung sitwasyon. Kasi ang lumalabas na sitwasyon, eh, para bang siya ang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Hindi ganun ang sitwasyon. Gusto niyang pumasok, pero live yung threat sa kanya.
4: Sir, yung partial, other issue, yung partial committee report sa Senado, yung sa Blue Ribbon regarding the flood control, as of now, sen, wala pa po itong sapat na pirma, yung comment
2: on that? Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ay one, ang opportunity dito is yung hindi lang one time big time, no, but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. Diba? From the start, sinasabi natin, hindi lahat yung ghost. Pinalabas lahat ghost para mas maraming magalit. Ngayon, ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start, sinasabing may mastermind, pero tinatagpi-tagpi. O, ano nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind, yung kalaban niya. Rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko eh. Why so much fuss about the partial when we have the opportunity to have the whole and bigger picture? Ng witnesses. In my experience, alam niyo naman naging chairman din ako ng Blue Ribbon ng matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations sa mga senador, makikita ko sinong sinungaling at hindi. Ang difference lang, noong 2007, noong kami, wala pa masyadong social media. So nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So dinodouble, triple, quadruple, fina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. So, kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. So pag hindi pala na-invite yan, hindi credible. Pag na-invite pala yan, credible. Diba? O, secondly, you're taking out the opportunity for the people to judge from themselves. Diba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Depenso, o sabihin mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi, let the people judge. O ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Diba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So ang tingin ko, we're making a mountain out of a molehill dun sa partial. So, ano, naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcolete. But the reality is, di ba, bakit tayong ano, nakapokus sa partial? Eh, hindi pa nga na-unveil lahat eh. In fact, tingin, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally. Eh, hindi pa tapos eh. Iniimbestiga mo, marami, hindi lang ito marami pang yugto ah. Maraming nabubuksan. So for example, if you invited Zaldi ko when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya. Nung natanggal siya, iba sagot niya. Nung bumaliktad at sinasabi na admin at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag nahuli at pumunta dito kung iba. So our effort should be get him there or get key witnesses like him to get him to the Senate and to the DOJ and to the Ombudsman. Until then, 'di ba, it's he said, she said, and ang problema, he said this ng January. But siya din, he said this nung October. But siya din, he said this last year ganito. So paiba-iba eh. So sa hearing mo lang matetest yung credibility. Pero yung sabihin mo lang na, di ba, kahit ang sinungaling, hindi ibig sabihin lahat ng sabihin niya sinungaling. Kasinungalingan. O kahit na yung pare, pastor, hindi pag nilagay mo dyan, 100% na sasabihin ay totoo. That's why you test them nga per statement. So I'm hoping we will finish the investigation. But if you ask me my opinion, ha, the whole truth will come out next administration pa. The same thing sa Duterte administration, whether you're pro or anti, kailan lumabas yung mas maraming katotohanan? During his administration or after? Oh, about Korea administration, whether mabango o hindi, kailan lumabas yung katotohanan? Oh, nung panahon na ni FBR at saka ni ERAP, the reality is we're a very political society. And whoever tells the story gets to has the resources, the human resources, the financial resources, the storytelling techniques, di ba? So sometimes time will tell or the better timing will tell you the whole of the story, di ba? So katulad ngayon, lumalabas ngayon, di ba? Pinupintirian natin 2025 budget, na tama naman. Pero lumalabas maraming ghost na sa 24 at 23. Pero hindi pa lumalabas, ha? Nang husto, pero yun ang lumalabas. Well, all over the Philippines, we did our own investigation. Number one, walang ghost sa Taguig. Number two, it was all bid, etc. Ang initial information namin is marami iba yung sa bidding, pero hindi yun yung actual contractor. So gamit ng lisensya. So I leave it up to the DPWH for their own investigation. And then, dito wala kaming sinasanto, di ba? But that's the problem pagka open bidding, di ba? Pag open bidding, anyone can win. But that's precisely why we invited you, we invited Sec Vince, walang tinatago dito. And in fact, may mga iba, may kamalian sa paggawa. So how do we fix it?
0: Bullseye! Okay! Sa inyo na bati may gala si Senador Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan. Ihang pagklaro, mga katrupa. Doon nga nung si Senador Bato de la Rosa, mga kaigsunan, uban pa mga isyo gihisgutan, pag-utanas mga sangkob sa media, mga katrupa. So walay assurance na mahatag ang gobyerno, mga kaigsunan, nga itong Senador Bato de la Rosa. Bisag ikaw siguro, katrupa, rap-rap. Wow! Ka mo duty dire sa istasyon. Padyutihon ka, ganahan ka padyutihon ni station manager John Lee. Ganahan po ka mo duty. Ang problema kay inamay nag-atani mo sa ubos. Nag-atam dito imong uyab mong mga buntisan. Nalita lang ka to pag-rap-rap. Ya, unsa man na. Nani ka gusto mga mahan. Warigos istasyonan. Aon na mga katrupa na itabong Senador Bato de la Rosa. Pero wapo na magpasabot mga kaigsunan. Nagubikan kay wasya mo tambong sa session, wala siya maghimo siya ang trabaho. Kaya mga office staff, nagtrabaho man mga katrupa. O na, nga deserve ragyapon siya mudawat siyang swildo. 16 minutos na mga katrupa nakalabay sa alas 7. Dugang pa mga balita at Tunitus Albay. Bulkang Mayon, mibuto mga kaigsunan. O na dito, pertingit ngita. Nagumikan sa ashes mga higala. Itabot sa palibot Tunitus Albay mga higala. O na, lagot-lagot na yun ni ato mga bulkan. Ultimong atong kinaiyahan. Galagot na, nag-alburuto na mga katrupa. Kita ninyo mga higala. Oh. Albayne. Bari pagbutos bulkang Mayon. Kita ninyo na mga kaigsunan. Diri sa laing hulagway katrupa grap-rap. Kain nga video footage atong ipakita mga kaigsunan. Masiga na kung sugas mga sakyanan, gubikan kay ngit-ngit kayo. Yung ani mga katrupa, pag alburutos bulkang Mayon. Lago tayo siguro nis gobyerno na to ba? Nahunas bulkang Mayon, grabe na nang inyong corruption. Nahunas sa'yo maglagot, me. Itong bulkang Mayon, mga katrupa. Hindi nyo nakita, mga higala, kabaga. O, oh, tanawa, o. Oh. Mauna yung mga kaigsunan. Nagpasiga na. Aga, baga sakyanan sila, baga suga. Kana gumikan sa kangit-ngit. Epa, palibot gitabunan sa ASUS mga katrupa gikan sa Bulkang Mayong mibuto mga higala. Ano mga pangitabo din sa ato? Iman dito sa kauluhan mga kaigsunan. Bulkang Mayon, mibuto mga igsuon. 18 minutos na nakalabay sa last 7. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buenos dias, buenos dias, buenos dias. Magadagumaga sa inyong lahat. Hotaki, hotaki, hotaki. Wayo gozaimasu. Salamat pagi.
7: Katropang Jerry Auxilio.

21 minutos na magkakatrupa na kalabang isa alas 7. My good morning or my unto na yung ito ni Sir Michael Mike Sigi Canada. Nasa may California sa Amerika, Sir Mike. May unto ni Muniha. Turo dito may gala sa California sa Amerika. Shout out na Super Katrumag Jerry watching from Katipunan sa Bayan Buhon. Castro Manon Divino. Ayan, may good morning ito ni Ma'am Lilirit Sanoria. Lantaw na ito niya sa Madawi City, mga katropa. Mayug paglantaw ninyo ni Gatuhag Tulumanon. Para sir, kay di na mo padala bill ang Biko. Mauna di juta kabantay sa ila kabuang. At tulog ka pabayro may gala sa kwan. Kay high ticks naman lagi kunuta. Sa balita komentaryo kami ang kasama mo. Ni Ma'am Lilibet Sanoria, mga katropa. Good morning, Jerry Kim Saroxelio Jr. Agamo diriba, dirisityo, kampo, barangay Bunbun, Cebu City, o pataka lagpalit o ilimnon nga makahubog ba? Bahubog na, pambuko na ba o niya? May saum-saum kabaon niya? Saum-saum, ganun na may saum-saum kabaon niya, naadi ay buak na botilya ba, diris amo, samangan ba river? Mananga river ni siya, sumpay ni mananga sa talisay, Sir Jer. Ikang Rooks, Rickson Marik. Ano ba po mo mga hubog mo, inyong mga buko na botilya? Isa na botilya, gibuak ninyo. Para unta ma-aksyon na ni Baser. Kasi ato gitawag ang atensyon sa ito mga official sa Barangay Bunbun. Mga mahubo ko no diya, ganon mamua ko butilya. Dili mamua ko butilya ka tropag rap-rap, mamunal o butilya sa ulo. Ligo-ligo taon niya, magsaum-saum ta, wana tabas. Wana tabas ng tiil ni mo. So, ligo silas mananga may galaw niya doon ay mga buak butilya dito di ay. Mga ligo, pag inom-inom dito buong butilya, ayaw kayo kayo makatunok na. So, my good morning ito ni Rickson Marie. Yeah, good morning, Sir Jar. Watching from Talamban, gikan ni Andres Acaso Jr. Murag matibag na jud ni. Murag matibag na jud ani si attorney. Antun pa ni Andres Acaso Jr. Mga

0: Good morning, Idol. Control my boss, Rap-Rap, o Coach Jerry. Erdigo na minaw ninyo sa radio, there is Andros Village. Sa Bakayan, always exciting. Ika Jordan, Lipasana, mga katrupa. Kanya-kanya na silag paningkamot. Si Ricto, naningkamot o pataas sa buhis. Si Las Marcos et al, naningkamot po o pangya. Naningkamot po o pangyaukaw. Ika Andres Acaso Jr., mga kaiksunan. Ayong morning, Sir Jer. Happy Sunday. Pa-shout out lang ni Aikos. Akong Mrs. Yan si Mayo Son o sa akong mga kiddos. Ni Bibi Dai Jaime, Bibi Dai Jamie. O Bibi May Jane or Megan. Yan sa Purok Auri, Mahayahay Hubay. Yan pirmi nga nagpamati. Kami na sa XFM gika ni Darz Zison. Tutok lang gito. Good morning, Katropag Super Jar. Why na, wanay klaro. Ato pamunuan ron. Iuna ang bulsa para pamapuno. Mr. Bilandres Amato. Ay buntag ato Tristan Wyatt Vigulay. Good morning, Sir Jar. Kanang biling sa Biko. Pariyara na sa Miralco. Ay ultimo pilferid sa ilang kurinte. Nga gikawat o jumper giapil sa atong billing distribution loss. Mao na ang matingala na lang ni ang ilisa nila ang mga metro wala mananghid sa tagiya pag next billing kusog pa sa taximeter ilang giilis pero ang paguta na ang opisina ba nila Aduna by Metro. Ikang Artemio Reyes Jr. Wag yun ay Metro, Artemio. Kailaman ang kagalingon. Mitir-mitir sila sa ila. Siyempre magalis kuryente ng ilang mga empleyado. Ay good morning. Ito ni Mary Jane Ponce Tagra Ignilaw. Kanaminaw na to mga katrupa. Ay, good morning, sir. Gatong Domingo, Bungan Siso. Happy Sunday, si Pakay Imo Programa diri sa Purok Shooting Star Barangay Babagdos, Lapu-Lapu City, Katropa Jerry. Ikang Domingo, Bungan Siso. Good morning, Sir Jer. Binaw ni mo diri sa Tagbi. Wala pa tao nagkagawa sa hospital. Bakay na kayo diri, Galiaris. Alvin Bunghanoy. Ay, get well, sir, Sir Alvin, ha? Komentaryo kami ang kasama. Sir, asa dapat ang inyong free check unya diri sa istasyon, diri sa ubos nga bayan sa itong Sibianan. Si Marcia Dri Martha Bri nagpaminaw og nangutana na to. Pamunal bitaw jud na sila diya taga Bunbun. Among jud atong katropang DJ watching and listening from Subang Dako, Mandawi City, Arvin Habas. Good Sir Jar, kanindot sa feeling magkasimbata. Shout out ko sa akong asawa, Farah, watching from Purok Uboy, o Purok Ubi, Siguna, Gunob, Lapu-Lapu City. Giga Beethoven Habil. Ayaw, good morning, ito Bobby Arikes. May paglanta ninyo ni nga itong tulumanon. May good morning sa ganito ni Jumar Miskala. Ingon man ganito ni Manuel Casquijo. May buntag ninyo niya. Ito sa pag-umustao na ito mga YouTubers, mga katropa. Kumusta na sila? Ha? Pusay, tumpaking pomisyon. Amat sa 84 kabo katropang rap-rap naglantaw na to sa to YouTube channel. Good morning ato ni Sarah ni Vic Riley Rituya watching listening sa Bugo City. Sir Vic, my good morning. Ayan, good morning po rin ito ni Feljon Padilla ni Ma'am Elina Natulia Umanag Simba, mga igala, may pagamamili na umanag ang Simba. Yanong gipapahawa naman podcast sa DYSS. Ragupat naman ka kay istasyon imong gibalhinan. Gibalhin-balhinan. Ikang Ricky Humisilio, wataan ko papahawaa, Ricky. Huwag ko papahawaan dito sa DYSS. Only lang, di na ko ka-pari-elect. Kanya, katulog pa po din nga si Biana. Di ka Bumbu Radio. Kanya, DYSS, kanya, XFM. Ricky Humisilio, utahan na mga katropa. Hi, good morning. Ito ni Jerry Camacho. Hi, good morning po. Ito ni Michael John Libres. Happy Sunday, Sir Michael. Hi, my good morning. Ito ni Manuel De La Peña. Pangitag sabaw, mga katropa. Hi, good morning. Ito ni Jerry Remix. Watching live in Zamboanga City, Katropa, Buenos Dias, Katropa. Buenos Dias, Sir Jerry Remix. Tay-tay, uno minutos na mga Katropa na kalabay sa last 7. Balik ta ka ng tataon. Ano sa pabatiyo, ipipila ka mga importante ka mga mensahe. Pagkaumanin niya, ito mga hisgutanan, of course, mga balitagi ka sa ito mga kumanan. Para lang nagpipilang importante mga mensahe. Standby!
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Textel by 10 years, taga Marco di ay. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: Sasoy!
7: Ano sa na?
6: Sugar naman di ay. Ang solution sa linog.
7: Kasi may nagsulti ni mga anak-anak?
6: Linog man kabi eh. Mm-hmm. Ako pagsiga sa suga. Nagundang dayon.
1: Mission next, daghan ang natumangan.
8: Permigyud gamuta muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika. Sip on.
9: kahit nga ubo.
1: Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus, herbal soap.
17: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
16: Santon Plus, herbal soap.
13: Nanamigin.
16: Santon Plus, herbal soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Salamat ha. Itagaan din ito ni mong anak ng gwapo ba?
4: Kaya saan yung pagkasigurado ng imuhan na?
5: Nani?
4: Ngangkon po kada.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Sister Pain. Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Ilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako si Don, saka maestra.
18: Magka-ulcer ko.
17: Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
16: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina.
2: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Asa ka?
10: Alday! Ato ko sa barangay Day.
6: Kaya ano? Magunsa man ka dito.
10: Alday! Ikramo na ko si Papa Day.
6: Nga naman?
10: Sa Baruka Day. Si Papa, dugay kayo pati rahon o gata. Pero, pamisun sa kumistita. Sigbilog exciting!
14: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
2: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM. Oras sa XFM Simul, Philippine Standard Time, alas 7.45, na itong oras ang tunog ninyo sa Premium D3 Cofemex, mga katrupa. Premium D3 Cofemex, ang kapiga tambal, kaping lamian, kaping anti-oxidant. Kapi mga katrupa, magka-reduce mong inflammation. Kapi magka-pa-increase mong mental clarity o magka-regulate mong blood sugar. Premium D3 Cofemex, mga kaigsunan. Kaping magkapalig-on sa gabok ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaya sa Premium D3 Cofemex, mga katrupa, nakasanton ka na, nakakapi ka na, nakapremium D3 ka pa.
22: Bullseye! Bullseye!
21: Hi, good morning, Dag. Ito ni Palomar Pitulgo. Tao na ito, mga kaigsunan, yan may good morning po gato ni Tikyo Angva. Great ko sa Barangay Lawaan, Dumanhog. Watching sa Barangay Lawaan, Tikyo Angva. Good morning, Sir Jer. Watching and listening diri sa province of Cebu. Particular diri San Fernando, Cebu. Ika ni Aljane the topic. Niya kini ato gobyerno karon sir sa magkauna lang paburot ila bulsa wajud ni mama o sir Jeff. sistema baluktot kayo ambot lang. Kagi Algin topic mga kaigsunan. Kanyang may good morning po gato ni Junicio Yung. 47 minutos na kalamay sa alas 7. Dito maglangay mga katropa, buksan na ito na itong pagbiguman na kininyo pinagi sa pagpamati sa mga balita na hipos sa itong mga kauban. Dahon na ito mga katropa, mga balita gikan sa itong kapulisan.
0: XFM Police Report. Police Report.
21: Ano man na yung ito ang kwadiri, lead camera man na siya? Gap ko magpila ka segundo, abi ko bagdi na mo tingog. Cebu City Police Office mga katropa ni pasabot. Yanong i-blar ang mga hulagway, ang dagway mga suspect. Natural mga kaigsunan, suspect paguna. Suspect gani may galawan na magpasabot nga siya nagyon. Kanay kalainan katropa grap-rap sa suspect og akus. Suspitsado og akusado. May kalainan sa akusado, suspitsado. Kanang suspitsado, mga katropa, gibistigaran pala na sila. Tungod sa posible nila nga involvement sa kaso. Ang akusado, mga katropa, na determinar na yun, ganun na siya ay kalambigitan sa kaso. Muna siya pasakaan, o doon ay kalambigitan sa krimen, muna pasakaan siya o kaso. Unang akusado, mga katropa, suspitsado pa gani ka, gibistigaran pala kas pulis. File na gani o kaso ang pulis, nimo ngadto sa korte. Ay mo kaso, moabutan dito sa korte, akusado na ka. Doon na ba yung kalainan, magigala ang suspect, doon na sila'y rights. Ang accused, doon na po na sila'y rights. Manausa sa mga rights, magigala sa suspect, mainone, mainumerate dito sa tumbalaon. I-blar ang dagways mga suspect. Doon ay mga pagpasabot ni Cebu City Police Office mga katrupa. Ganong i-blar ang dagways mga suspitsado mga igala. E panalitan roi, humas investigasyon katrupa grapra. Mapamatudan or makita gawa na kay kalambigitan sa kaso. Na nahitabo ganin gisuspitsahan or kining investigahan ka. Kaluod po rin taas imong dagway masugatan ka dito sa mga tao sa mga manintawa na o ang kinini ang suspect. Atong siron mga katrupag unsa po yung mga pagpasabot sa atong Cebu City Police Office mga katrupa ilang pag-blar sa dagway mga suspitsado mga igala. Detalye sa report, siron nato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Panuno Tamaro.
0: Live report.
3: Mayo ka, buntag, katrupang Jerry, mga katrupang subir, katrupang sa Tansibu, 8.3. Happy Sunday, mga kigilan din. Muli, takto na yung mga katrupang Jerry po. Diin na ang at-osab ka Cebu City Police Office, CCPO. Ni pasabot karon nganong sa ilaw sa mga posting katupag kining Jerry ugi nga pagpresentar no sa kining mga dinakpan o suspita ro katupag Jerry blur ang noun during posting ug sa pag presentar pod kanang bangutan ang noun katupag Jerry mga higala ha diin ang Cebu City Office sa lingkuran ni Police Colonel George Ilan na kanayon una katupag Jerry basin sa mita akin ng Facebook post sa CCPO na kining mga suspitado mong ilang i-blur aga ulang during posting sa mga social media katupag ni Jerry, dindaghan kayong mga judgmental. So diin una, presumption of innocence katupag ni Jerry. Gi-aklan sa itong CCPO nga ubos sa section 14, no? Kinipong paragraph 2 sa Article 3 sa 1987 Tuting Constitution na matag tao gitanaw nga innocent until proven guilty katong pag-jury hindi na ang pag-blur makapreventar ni sa katungingon mo katong pag-jury unfair judgment and public shaming before the court decision kay takot ko katong pag-jury ingon ni mo what if ma-found pande ka niya katapag not guilty katong pag-jury napatahin lang na lang kay katong pag-jury no gipaangkod na din mo ang niya sige kita mo'y nakasa katropaga Jerry mga kailan so na kada para makalikay sa public shaming i-blur nila o kanggaan lang na ang kanyang mga susiktado katropaga Jerry mga kailan ikanwa protection of personal data ki kinipog ang magtala sa ato sa mga atibusin office nga matag inipon na tao sa mutan niya, kung pala katulang Jerry po, susitado pa lang, kay, covered niya po sa Data Privacy Act of Pages 2012, no? Kaya din, nagpapital, sa talaga personal information, apil na ang kining photos. Gawas na ng Anti-Terrorism Act, katulang Jerry po, dahil niya, kinipog, matod pa, unauthorized posting sa identifiable image, makabilis sa privacy rights sa Tumagjeri. Pagtatopa sa itong Cebu City Police Office, itong CCPO kay lagi sa atong mga netizens katumagjer, basta nagay suspect kaya ka ma-post gani, mag-kita gani, ma-post na niya blur katumagjeri, mag-kita na ni ibas kay criminal kino na, matod pagtumagjeri, nga nung di man ipakita. So morning, kumag gani, sa CCPO katumagjeri nga, tungkol na sa Data Privacy Act of 2012, katong pag Jerry mag-kinipog akong kalapasan, na mo post ka niya, diin, klaro kay tataw kayo sa mga mga mag-shot, katong pag Jerry, mga kaigalaan sa kinipong mga ginakpan. Ikatulo, avoidance of defamation. Kining maalikayan at pagkakawaw, katong pag Jerry, kayo po, Sir Vice, pinagpong battle pa sa itong CCPO, upos sa Article 353, no? Kining libel, publicly portraying someone as guilty without conviction, makadamit ni sa reputasyon sa mga nagsangin lang lang. Katong pag-adari, makakaigalaan ko niya. Learning reduce the risk of legal liability. So para, wanay dagang damay ko pa, katong pag-adari na lisa ng mga masangin lang, muangko na lang yun. Kaya hindi na ginahag, kasamo katong pag-adari, mga kailan, kaya nagyuban na ilag yung kinibang barugan ang ilang katungod, katong pag-adari, mga kailan, mangita, yun, huwag na pamagi para ma-prove ang ilang innocent o pagka-innocente. Ito man dyan mga kaidilan ko, Moni, nga kung matul pa sa CCPO, ang pag-blur, maka-reduce the risk of legal liability. Kaya mo-post ka na, libel, samot na libel statement, makalikali sa libel, kaya samot na ka ng wagi pakita nga, ang katulang Jerry, wagi, wahinanli, di-indili, may sabisar ang malis, malisya, kumbaga, katulang Jerry, mga kaidilan ko, no? Lain pa, kining safety and fair process din makalikay sa harassment, discrimination, o vigilante action na mayuban, katubang Jerry, mga kaiglan, na kwan, iharas niya, no? Sabotag makita niya, naong katubang Jerry, kining iyang personal information, address, ang uban, kaya o maharas pa, katubang Jerry. Yeah, lain pa, protect the integrity of investigation and court proceedings. Sabotan yung mga kwan-kwan, katong pag Jerry mga kailan, mga iladyo, diyan mga nilakpan, katong pag Jerry mga kailan, o di ba ka kinibang balik-balik na baka pagkadakop, so ang kinibang public clamor, mingon, ha, klaro na na, mula na yung gawi ng tauhan, ha, bisan pa man ton, atong higayon na katong pag Jerry, napasangin lang lang siya, no? So, Moni, ang kwan-kwan, ha, igawas sa pagpaibaw sa kinipong CCPO nga ini bang nganong angay i-blur no ang mga police post ko tuman Jerry umano sa dati na poy kinipog mga NPC no ng question sa mga netizen nganong suspect mo tanong tulisan nung di pa ipakita ang noun to prevent kwan-kwan katupan Jerry kanang future crimes no kay lagi kwan-kwan marabag panawagan ko netizen sa butpuntas broganan sa netizen katupan Jerry kining gitawag og kinipong crime prevention para makalikayan ang krimen kay gingon katupan Jerry prevention is always better than the cure yun mas may na makalikay sa krimen kaysa kinipong biktima pas krimen katupan Jerry crime prevention is always better than crime solution natod ba katupan Jerry mga kailan to no? So ginipasabot ang CCPO when can identities be shown? So kanusa man nga ang kinipong pagkakilanan ko sa Tagalog pagkatupang Jerry, pagkatao so sa katao, angay itaybaw sa publiko. So una, ipasabot sa CCPO kung ang suspect o saka pugante. So nail, kwa naman ni katupang Jerry, considered as accused na pasakaan ng kaso ni puga lang sa usaka kinipong detention facility, katupang Jerry po, no? A detention prisoner or already serving sentence to inform the public and facilitate the suspect identification and location. So, naipugante, ipaibaw kay considered ba sila as libang risko kining makahatag og kakuyaw sa publiko, katabang Jerry, mga kaigalan ko, no? Yung ikaduha, when the public safety is at risk, mana, katabang Jerry, kung marisgo, aga kinipog kapsay kalinaw niya o safety sa publiko, katabang Jerry. Ikatulo, when the suspect is the subject of a valid warrant of arrest or is officially wanted for a crime. So, wanted person, katabang Jerry, mga kaigalan. Yung ikatulo, when disclosure is lawful, necessary, and accordant with the applicable regulation. So, mali pangpatabot sa ato sa mga Cebu City Police Office, CCPO, katropagad, Jerry, mga kahigalaan. Na kay lagi, sabi nyo lang sunahan, kami nga, katropagad, Jerry, daghan sa mga nitis yan. Tapos nagkana ba na gusto gusto silang makailak, ito kag Jerry, mga kahigalaan, gusto gusto silang mahibaw, kinsan tawhana at maong kriminal, ibas na inon ang reporter or ang nag-post, katropagad, Jerry, tama na lang sa kailangan. At usap ng mga police office doon, mga presintos kapalisan, na naman po sila kinipong Facebook pages, katapang sir, as pamaagi din adto po mapahibaw nila ang ilang mga accomplishment o pagpahibaw sa mga publiko kabahin sa alang sa Captain Kalina, katapang sir, o ingon man, kaya bang connection. Pwede po na mo message ang kinipong publiko concerned citizen ngadto nila katropag Jerry mga kaigalan. So far katropag Jerry, mo ni ang pagpasabot sa Cebu City Police Office CCPO ng Lord Police Colonel George Ilanan kung anong sa ilang mga post blur gini ang mga suspitado katropag Jerry mga higala. So far katropag Jerry, mo ni pagkasigasgikan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa ng init nga Domingos Kumuntago na basig mo wala po doon niya basig magkapis lang mo kape palanggaan mga kailan dapat maka-healthy na nato. Dapat good for immune system. Kay Lisa Magkasakit sa Matagwa kay Guarta, mga kigilan, ha? Kape pa lang, nga taas o vitamin C, Samsung Plus Complex. Gawas na ligo na itong resistensya, good for the heart, tungkol sa omega-3 fatty acid, good for memory, cognitive function, mga kigilan, tungkol sa commando steel. Alam sa Digo sa Pilipino, para sa Pilipinas, yung tatawa pa, Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report. Bullseye!